farahan ninu ohun ti a n keko yi ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ikeji awon iwa okunrin titun iketa idapo ati ajumosepo ninu isokan bi mo ti so tele won je eko ti o jinle eko ti o wa lati inu olorun eko ti emi olorun ti o nfe la oju wa si loni mo tun gbadura wi pe enikokan wa oye yo ye wa wi pe enikokan wa yo gbo ohun oluso agutan latoke wa ati wi pe bi ati ngbo a o dide lati se ohun ti olorun fe ka se lai fi ohun ko nfale lai jafara je ke wo ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile bi e wa kisa ti a fe gbe sonu bibo sile pelu awon ise ise ti atijo kolose ori keta ese ikejo ati ese ikesan sugbon nisinsiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu paul apostle so fun wa wi pe ohun ti a n pe ni igbala ohun ti a n pe ni idande ohun ti a n pe ni idariji ese tabi irapada wi pe o je ohun ti o jinle pupo o si je ohun ti o ma mu iyipada nlanla ba igbesi aye wa o wa n so fun ni sugbon nisinsiyi gbati paul apostle n so nisinsiyi o n so nipa igba kan ni igbesi aye awon ara kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje nisinsiyi ti a n so nipa re kini o n toka si o n toka si wipe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba olorun nisinsiyi ti ati wa si ijoba olorun o n toka si wipe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso jesu kristi olugbala wa o n so wipe sugbon nisinsiyi ti ati wa si abe akoso titun o n so nipa wipe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa n so fun a wipe nje nisinsiyi ti a wa ninu imole o n so wipe ati di oku si ese ati di aye si kristi ati ji iji ododo o wa n so wipe gba ti a ti kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisinsiyi lati di titun ninu ero wa ninu kristi o ni o ye ki a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa n so o dabi ki awon olopaa tabi oga olopaa ki o so fun olopaa kan ti o sese gba ise boya o ri olopaa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won ti n to ki a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopaa wa ri olopaa ti o sese gba ise yi o wa ri wipe o wo aso to ti n wo tele tele ko wo aso ti a fi da olopaa mo ni oga olopaa wa so pe nje nisinsiyi nigbati o ti darapo pelu awon olopaa o ye ki o fi awon aso wonyi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopaa se ohun ti mo n so ye wa o dara be nitori be eyi ni a fi n so fun wa wi pe ki a fi nkan wonyi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gbati ati kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro a dabi eni wepe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun a ma be sini so pe ki lo de sebi ajosun lale ana ni ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu oni gba ti a ti mo jesu kristi oni ki a fi awon nkan wonyi sile ka je ki iyawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe

Dodo, any tone sorrow, dodo, biki, bashe, wepe, bagboshe, isha, shepe, ni besayemi, unki yo, duro, onto ye kiagbe ye woni wese ogun. Oni ni pai bagbo, ni isaki surepun, Jacobu, ati isau, ni ti ontimbo, eje onto she pataki, oje onto woni lori, ati manri, wepe, ninu jowani hi, okolokwa egba, ni olon ule lo, olusha agotan. Ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je on ti an dupe lowo olorun fun wipe olorun fi nke wa o fi nge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu oluwa ni ari wipe o je oni gbagbo o je ni tin gbadura o je baba ti ni isoro bi aba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi aba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni to o ba si di ojo keji nkan to le tele a ri wi pe gbogbo re olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo isaki sure fun jacobu ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki abimo oni ki alowo oni ki arise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wipe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wipe alakara lo nba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wipe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se ye ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko a ti so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin onisese se ori nihin o sese ki a mo bi ati sure o sese ki a mo bi ati gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ke ari wipe awon aisan awon ise nise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru enibe tele lese kese ti agbadura fun o pora sugbon jesu nso fun awuko ni je o mo wipe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wipe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kokan wipe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re si so tele tabi lilala ti awon eniyan n so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni a ni lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye emi paapaa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wipe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je eleri wipe tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wipe mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wipe tele mo je sose tele mo je onija gidijagan eniyan tele mo je amutipara tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon ni sisin yi olorun ti tun mi

ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan wo yi ni wi pe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbese aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbese aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wi pe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko jesu sugbon ki o tori be ini a fi so wipe o ye ki a fiti si ife olorun ki a peti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba di arin wa bi a ba so fun wipe arakunrin bi o ba so wipe o je eni igbala e se ti o fi je wipe o tun je akobirin jo ani ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo olorun be ni alaanu lo olorun sugbon o je eni mimo alaanu lo olorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o nfe ki a tele bi o ba so fun elomiran wo pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a si ri wo pe o dabi eni wo pe e n jeri pe e ti di eni gba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijo ye wo pe olorun o fi mi sile bi mo ti n kunle bayi be olorun se fun mi bi mo ti n bere be olorun da mi lohun ati wo pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to ye pe mo gbagbo wo pe yo mu won se gba so pe a dupe lowo olorun o e ma tesiwaju o sugbon ewo le tun ko kora yi teti torun towo ti gbogbo e e fe fi oruka si oro si ese papa ewo le tun ko kora eyi chain lorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani mi o wa fun yin eti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba n fe ibukun olorun o ye ki a peti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wipe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo alaigboran omo ti o n ko eti ikun si oro ti baba re ma n so sugbon mo fe je eni ti o n gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wipe bi o tile ni isoro pe bo ba so fun olorun wipe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun olori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbewo ni awa na gbewo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun olori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun olori ofe lati pa gbogbo ase re mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wipe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wipe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wipe owo osu won ki to won tele tele won a ma ti oju lede ile won a ma de eni to n toro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ore ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de iyi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wipe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wipe o nfe yi pada o nfe igbala toto yo gba okan re la yo yi o pada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wipe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun won yi fun o mo fe ki o fokan bale wipe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wipe

0: o fe ki a je ile ti omo eni ti ngboran wo ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tanra won je won si ma fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo dara po mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe datunbi datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di alai ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti nwi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo ki kini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti peti si oro olorun o ni owo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san wo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bokun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba nfe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba nfe pa olokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya po ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon ti nlo ni ki la ma ri ni wi pe ounje ti won o je ri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o di alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o sijibo won o daabo bo won bi won ti nlo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won ti nwo ile kenani nigba to ya a ri bi olorun ti fun ni isegun a ri pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won somi mu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po tun ni igbesi aye won o wa n so fun awa ti igbeyin aye de ba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisinsiyi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbesi aye re mo fe dabira ni igbesi aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si ba o. bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re so fun mi ba o lo se le sese ki a ma lo le oju ona ki a pade ibokun ki a ma lo ki ibokun ti o sare tete ki o bale wa ki a koju si otun ki ibokun ki o kiwa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibokun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibokun pade ki a joko ki ibokun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese eyi ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba feti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na droni hi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a soro nipa re wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si lesin nigba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o dabi angeli ninu ile ese sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni an so wi pe ibukun yo wa fun rara o oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni an pe ni eni ibukun je ki a fara bale ki a wo ohun ti oro yi nso o so fun wa wipe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa ati si idile wa wipe o ni ohun ti a ni lati se o ni awon ohun amuye ti olorun n bere lowo wa o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ohun ti a ma n ri ni wipe bi o ba di asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won a gbe ijoko sita awon obinrin won a ma jo soro awon okunrin won a ma soro eti a ma ri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obinrin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won a joko won a be si ni soro won a ma fun ara won ni imoran won a ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won sin ba soro yi won je awon elese won ma so fun wi pe iwo lo ngbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe enikeni o le se bo se se pelu e wi pe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe eh ani mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe ti to ba tun se be wi pe emi papa ma di okunrin mo e lowo nisin o mo won ara e o wa ni eh abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isinmi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikaluku tan ba ti ile isin won de bi iwo na bi o ba ti ile isin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a tin tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won tin so na ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi na tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo simi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibukun ninu odun titun yi oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o je aisan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igbo kan jade a ni o ni ero a ni o ni nkan o ni bon ba ti fi pa e lori o n fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se ngba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wipe oruko Jesu po ti to fun o bi a ba nfe ibokun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o sese ki o je pe wahala lo ni nibi ise o sese ki o je wipe boya o ni ejo ni ile ni courtu ni awon elomi a so pe ah bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni kokunkun ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n pomi na we eni to ba n ri o a ma re rin si o ni awon to ba ni nkan kan nu si o bo ba ti pomi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara je Jesu Kristi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tutun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o ni eni ti ko duro li ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro e ohun ti mo so ni wo pe a ke ba won wewe ki awon ma so fun a wi pe e baba se bayi ba ona ba se bayi o ni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma fi oro olorun se agalamasa ton ma so pe awon ko ri si oro olorun ibo joko elegan ni o ni awa ti aje omo olorun awa ti ajeni to ntele Jesu Kristi o ni a ko gbodo joko ni ibo joko awon elegan o ni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi oni gbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga ko si ninu ko tun je pe alaale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe on fe wo television on fe lo si le cinema on fe lo si le ejo on fe ka iwe tohun on fe ka iwe tibi iwe miran wa ti aworan wa to ma nse fun awon elede yoruba to ma npa won lerin to awon isokuso to ma nso ninu e awa ti aje onigbagbo didun inu wa ko ni si ninu iru nkan be oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun o ni lati ka oro olorun iba ase laaro iba ase losan iba ase ni asale ki a to sun o ni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade li akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin se ti pa odo o ma so eso jade li akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke amo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohun ko to nse ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti a fe fe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro li awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo se gbe bi a ba gboran si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wa la bi a ba tun ba fun olorun bi a ba teriba fun olorun bi a ba gboran si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe nile ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bi kibi a o ma gboran si oro olorun bi a ba bere ori ofe lowo olorun ti olorun se fun lori ofe ti a je ese sona ti a ko ese sile ti a gbe igbesi aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibukun e je ki a dide duro e je ki a ba olorun soro e je ki a so fun olorun wi pe ori ofe lati gboran ori ofe lati se gege bi oro olorun ori ofe lati rin ye gege bi oro olorun
1: ore ofe lati woso gege bi oro olorun ore ofe lati sin gege bi oro olorun ore ofe lati gbe igbese aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa ki olorun ki o gba okan wa labi oba ti ni igbala bi aba ti ni igbala ki ani ki olorun ki o so okan wa di mo bi aba ti ni iso di mo ki ani agbara emi olorun ki a gbadura we pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi aba se be odun yi o je odun ibokun alaafia olorun yo se wa ni igbese aye wa eje ki a didi duro eje ki a ba olorun soro ma kanju o so fun olorun wi pe o fe je ni ibokun bi o ba ti ni igbala bi ese ba wa ni igbese aye re ko ese sile ko si ibokun ninu ese ko si alaafia ninu ese so fun olorun wi pe o fe je tire titi o fe je tire titi so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun lodun yi o si fe je eni igbala ki ibukun olorun ki o le po ni igbese aye re

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: We kiji awon oba ori ikini nigba na ni Moabu shote si Israeli leyin ku Ahabu. Ahasaya si subu laarin ferese olona kan ni yara oke re ti o wa ni Samaria. O si saisan. O si ran awon ise, o si wi fun won pe e lo e bere lowo Baalsebubu orisa Ekroni bi emi o la ninu aisan yi. Ṣugbọn angeli Oluwa wi fun Elijah ara Tishbi pe dide goke lo ipade awon onse oba Samaria ki o si wi fun won pe ko se pe nitori ti ko si Olorun ni Israeli ni eyin fi nlo ibere lowo Baalsebubu orisa Ekroni nje nitori na bayi ni Oluwa wi iwo ki o so kale kuro lori akete ni lori eyi ti iwo ti gun ṣugbọn kiku ni wo ku Elijah si lo kuro nigbati awon onse si pada si odo re o wi fun won pe e se ti eyin fi pada seyin won si wi fun pe okunrin kan ni o goke lati pade wa o si wi fun wa pe e lo e pada to oba ti o ran yin ki e si wi fun pe bayi ni Oluwa wi ko se pe nitori ti ko si Olorun ni Israeli ni iwo fi ranse lo ibere lowo Baalsebubu orisa Ekroni nitori na iwo ki o so kale kuro lori akete ni ti iwo ti gun ṣugbọn kiku ni iwo ku won si wi fun won pe iru okunrin wo ni eni ti o goke lati pade yin ki o si soro fun yin won si da le ohun pe okunrin onirun le ara ni o si di amuri awo mo egbe re won si wi pe Elijah ara Tishbi ni nigba na ni oba ran olori ogun adota kan pelu adota re o si goke to lo si kiyesi o joko lori oke kan won si wi fun pe ewo eniyan Olorun oba wi pe sokale Elijah si dan o si wi fun olori ogun adota na pe bi emi ba se eniyan Olorun je ki na ki o sokale lati orun wa ki o run o ati adota re ina si sokale ti orun wa o si run ati adota re won si tun ran olori ogun adota miran pelu adota re won si dan o si wi fun pe ewo eniyan Olorun bayi ni oba wi yara sokale Elijah si dan o si wi fun won pe bi emi ba se eniyan Olorun je ki ina ki o sokale lati orun wa ki o si run o ati adota re ina Olorun si sokale lati orun wa o si run ati adota re o si tun ran olori ogun adota eketa pelu adota re olori ogun adota keta si goke o si wa o si wole lori ekun re niwaju Elijah o si be o si wi fun pe ewo eniyan Olorun emi be o ye ki emi mi ati emi awon adota omo odo re won yi ki o so won ni oju re ki esi ina sokale lati orun wa o si run olori ogun meji ara adota isaju pelu ara adota won nje ni sisin yi je ki emi mi ki o so won ni oju re angeli Oluwa si wi fun Elijah pe ba sokale lo ma se beru re oun si dide o si ba sokale lo sodo oba oun si wi fun pe bayi ni Oluwa wi nitori ti iwo ran o nse lo ibere lowo Baalsebubu orisa Ekroni ko se pe nitori ti ko si Olorun ni Israeli lati bere oro re nitori na iwo ki o sokale kuro lori akete ni ti iwo ti gun ṣugbọn kiku ni iwo ku be ni o ku gege bi oro Oluwa ti Elijah ti so Jehoramu si joba ni ipo re le odun keje Jehoramu omo Jehoshafati oba Juda nitori ti ko ni omokunrin ati iyoku ise Ahasaya ti o se ako ako won sinu iwe oro ojo awon oba Israeli
2: aje ki agbadura
3: Olorun alaanu Olorun imole awa siwaju yin loni lati keko oro yin an bebe we pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opolopo eniyan we pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu gbogbo ti o se sokunkun fun wa we pe bi e tin tan mole si oro yin awon nkan wonyi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbese aye wa ni oruko Jesu an be yin we pe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ke je ki oro Olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbese aye wa e je ki a fa balẹ ki a tẹti sile si ohun gbogbo ti emi Olorun yi o ma laye wa ni yekeyeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro naa a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni a n tẹsiwaju ninu eko bibeli wa bi o ti mo we pe a n keko nisisiyi ninu episteli ti Paulu apostoli si awon ara Kolose a wa ni ori kini Kolose sibe loni a n wo ese ikeedogun si ese ikokandinlogun yio se pataki fun olukuluko wa lati fetí sile nitori oro ijile ti apostle Paul ni so nipa isipaye mi olorun nipa se Jesu Christi awon ohun ti o ti dabi eni wi pe apepamo fun awon ologbon aye ati awon ijoye ati opolopo awon ti won keko bibeli sugbon ti won ko kese jari ninu eko bibeli ti won ko ti o dabi eni wi pe awon ide kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ohun ti a fi han ninu oro olorun papa julo awon ohun ti a fi han ninu bibeli nipasẹ Jesu Christi omo olorun oga ogo mo n ka fun lati inu kolosi ori kini lati ese ikedogun eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda nitori ninu re li ati da ohun gbogbo ohun ti nbe li orun ohun ti nbe ni aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re le ohun gbogbo duro sokan ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon ninu oko wa akobi lati inu oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re awon oro ti aka se ti igbo re yi o nso nipa Jesu Christi sugbon ki n to lo si awon ese bibeli won yi o ye ki o yi o gege bi akeko bibeli we pe gbogbo bibeli patapata ni o so nipasẹ Jesu Christi bi o ba wo lati ibere de opin o ri wi pe bibeli n tenumo o si n je ki o ye wa wi pe iwe yi eyi ni ni bibeli o je iwe ti o n fi Jesu han o je iwe ti o n la wa loye nipasẹ Jesu Christi omo olorun ti o si je olugbala wa lati majemu lailai lati Genesis ori keta ese ikedogun ni a ti n so nipa Jesu Christi wo Genesis ori keta lati ese ikedogun emi o si fi ota saarin iwo ati obinrin naa ati saarin iru omo re ati iru omo re ohun o si fo le ori iwo o si pa ni gigise bi o ba wo oro olorun yi ni finifini o so nipa ejo lailai ni o si so nipa obinrin naa eyi ti ejo lailai ni ti o tanje eyi ni efa o wa n so fun wa wipe ohun o fi ota si aarin iru omo ejo yi ati iru omo efa bi o ba wo bi a se ma n pe eniyan a ma n pe eniyan ni oruko baba re bi a ba pe oruko re isaju a tun pe oruko baba re tele nitori naa gbogbo eniyan patapata ni o je bi iru omo baba re iru omo okunrin sugbon eni ti olorun so nipa re nihin ni o pe ni iru omo efa eyi je omo ti yo jade lati inu wondia lai loko ni ati akoko yi ni a ti n so nipa Jesu Christi awon ti o si ko iwe majemu lailai bi ati misi won lati odo emi mimo won ko fi di wale ti won ko fi pamo fun wa nipa Jesu Christi bi o ba tun wo Deuteronomy ori kejidinlogun Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese ikedogun Oluwa Olorun re yi o gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni horebo li ojo ajo ni we pe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo be ni ki emi ki o ma ba ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si we fun mi pe won wi rere li eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o se fi oro mi si li enu o se so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so li oroko mi emi o bere lowo re eyi ni atun so nipa Jesu Kristi Mose je ki o ni mo fun awon ju won yi we pe oun toka si enikan ti o dabi oun sugbon ti o ga ju oun lo oun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro olorun ekunrere ilana olorun ati wi pe nigba ti o ba de won peti si oro ti yo so eni yi ni an pe ni Kristi tabi Messiah na tabi Jesu Kristi Olowa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Kristi bi o ba npi si awon ti an ka dara dara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won sin so nipa Jesu Kristi ti won reti lakoko na sugbon bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese kefa Isaiah je ki o ye wa lai si sugbon tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese kefa nitori abi omo kan fun wa afi omo kunrin kan fun wa ijoba yo se wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo ni pekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ani titi lai itara oluwa awon omo ogun yo se eyi ohun ti a se nka awon nkan wonyi si o leti ni wepe ki o le mo wepe lati ibere pepe ni olorun ti ni ipinu wepe owo ran Jesu Kristi awon elomiran o ro wepe nigbati Jesu Kristi wa wepe ko si akosile kikun nipa Jesu Kristi sugbon gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wepe ati reti Jesu Kristi lati majemu lai lai bati a se fi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti ati ni bi o ba ranti nigbati Jesu Kristi jinde kuro ninu oku ti o n ba awon omo ihin re soro o n so fun wipe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro olorun wo apere yi ninu Luke ori kerin le ni ogun Luke ori kerin le logun lati ese ketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wipe Jesu Kristi mo wipe gbogbo iwe ti o wa ninu majemu lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi oye keyeke awon elomiran ma nfi eko bibeli jafara won si so wipe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Kristi mo wa ti o fe ni iya ni pekun ti Jesu Kristi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma n ko lorin wepe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je wepe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oyin lati ni iya ni pekan ko si le sese fun lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya ni pekan bi ki ba se wi pe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Kristi se a ma nko lori pelu wi pe mo fe ki dabi Jesu ladura agba gbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu Olorun bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa pele bi a ba si fe dabi Jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki a wa papamo wi pe ani lati ko eko ro Olorun yanju bi a ti mo Jesu Kristi si bi a ti n ko eko ro Olorun si be ni yo ronun fun wa lati dabi Jesu ninu Efeso ori kerin lati ese ikejila si ese iketala Efeso ori kerin lati ese ikejila fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi titi gbogbo wa yo fide isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon Jesu Kristi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbese aye re ani lati ko eko ro Olorun ki o daju ninu Kolose ori keta ese ikerin dilogun eje ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko ro Olorun bi a se ndagba ninu imoye imo Olorun bi a se ndagba ninu igbese aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisunmo Olorun si ni timotimo eje ki oro Kristi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si Olowa nje bi a ba fe mo Jesu Kristi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti Olorun o ye ki a ni eko Jesu Kristi je ki o da loju bi ati so fun otele re we pe ni ilu Kolose ni ati gbe awon kan dide ti Olorun ti n ko won ni eko oro Olorun Paul si gburo won eyi ni o fi n gbadura fun won wi pe won o kun fun imo ife Olorun ninu ogbon gbogbo ati imoye gbogbo ti se ti emi o n gbadura fun won wi pe ki eko oro Olorun ti won ko ki o le so eso ki won ki o le ma wo Olorun ki o si dabi eni wi pe won ni ifese mule iduro sese ninu igbagbo won o n so nipa irapada ti won ti ni ati iwenomo idariji ese won sugbon o tun ranti wi pe awon eleko ike kan won ti n wa si Kolose awon ti munisina won ko awon ara Kolose won yi wi pe Jesu Kristi o dabi eni wi pe ko le to fun won wi pe bi won ti n gba Jesu Kristi gbo lapa kan be ni o ye ki won ki o tun ma gba awon angeli gbo ki won ki o ma se awon nkan miran lati le ri wipe won de oju osun ti igbagbo bi o ba wo awon nkan ti awon eleko eke won yi ti won mu wa si odo awon ara Kolose o ri wipe ese kan na ni o se awon omo Israeli ni aye atijo ninu majemu laelae nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon omo Israeli ni wipe Olorun Jehovah Olorun Abraham ti Isaki ati ti Jacob wipe ko to fun won wipe o ye ki won ki o to da awon nkan miran wo ki won ki o fi awon nkan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon omo Israeli bi a se pa won lokanda ti a si si won nipo niyi ti o dabi eni wipe won ko gbekele won ko simile Olorun ti won ti gbagbo tele tele nkan won yi kan na ni o dabi eni wipe o fe wa si Kolose ti won so fun wipe Jesu Kristi ti won gbagbo wipe ko ni le to fun won wo ti ma jemu laelae ki a wo ti awon omo Israeli ti a menu bayi ninu Jeremiah ori keji ese ikejila si iketala ki enu ki o ye orun nitori eyi ki o si daamu ki o si di gbigbe li oluwa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun eye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga pifo ti ko le da omi duro eyi ni awon mo israeli ti won sina kuro lodo olorun nitori wepe nigba ti a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara olorun ni kan soso nigba ti a mu won jade kuro ninu egypt ni won bere si ni ko orin isegun orin igbala si olorun won ti won mo wepe olorun to fun won ninu ohun gbogbo ati wepe ko si ohun to soro fun olorun lati se sugbon igba ko pe titi ti awon kan fi pa won lokanda ti won si won nipo ti won so fun won wipe olorun ti o mo jade kuro ninu oko eru wipe ko to lati gba won ati wipe ko to lati fehiti lati gbekele eyi ni awon omo israeli ni won fi lo sinu iborisha ti won be si ni wa awon oluran lowo nibi ti ko si oluran lowo ese yi kan na ni o fe se awon ara kolose nitori awon ti o wa so fun won wipe jesu christi ni kan soso ki yo le to fun won o ma nsele laye ode oni wipe nigba ti a ba ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ti gba jesu christi gege bi oluso agutan fun wa ti a ba ti gba jesu christi gege bi imole ati olufuni ni iye awon elomiran ma wa lati so fun a wipe bi a ba joko ti jesu christi ni kan soso wipe ko le to fun won sugbon eyi ni paul aposteli ti o fi fe ja iro awon eniyan wonyi ti o fe ki o ye awon ara kolose wepe jesu christi o to fun gbogbo won patapata ninu kolose ori keji ninu kolose ori keji lati ese ikeji si iketa ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijile olorun ani christi inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si eyi ni paul nje ki o da won loju wipe ko tun si ogbon ni ibomiran ko tun si imo ni ibomiran ko tun si ijile ife olorun ninu ibomiran wipe ninu jesu christi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si nitori be bi a ba ri eni ti o fi jesu sile ti o wa ogbon tabi oye tabi iye anipekun ni ibomiran o je pe iru eni be o di eni isina ati eni ti o sako ninu kolose ori keji ese ikesan o so wipe nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara o je ki o ye wa wipe ninu jesu christi ni gbogbo ekun oye oro olorun imo olorun ati gbogbo ibukun ti olorun fe fun wa wipe ninu jesu christi ni gbogbo ekun kan wonyi ni o wa ki a ma ba sina lo ki a ma ba tun ma wa nkan miran ki a ma ro wipe jesu ti a ti gbo nipa re wipe ko to fun wa ninu korinti keji ori kesan ese ikejo korinti keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ninu ise rere gbogbo bi o ba wo ese yi daradara bi o tin so nipa gbogbo ore ofe be ni o nso nipa anito ni igba gbogbo ati ise rere gbogbo o si fi awon nkan wonyi si ori jesu wepe ninu christi ni a ni gbogbo awon ekun kan wonyi ni won o si ma bi si bi a ba gba jesu christi gbo wepe ko si ohun kan ti a fe ni ti a ko le ni ni igbekele ati igbagbo ninu jesu ninu efeso ori keta efeso ori keta lati ese ogun nje eni ti o le se lopolopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa ohun ti a se n ka awon ese olorun wonyi ni pe ki o le yi o daju daju we pe ko si agbara ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si igbala ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si idande itusile ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi bi abari eni ti o npa olokanda bi abari eni ti o fe si olona ti o nso fun wi pe imo ijinle ton wa ni ibomiran bi ki se ninu oro olorun ti a ti gbele wa lowo o je wi pe eni be o fe mu osako o nfe mu orin kiri gege bi eni ti o sonu eyi ni o nko paul apostle lominu ti o mo wi pe awon ti o lo si kolose ti o fe pa won lokanda ti o fe si won nipo wi pe won o so won di asako won o so won di edun arinle nipa ti igbagbo o si nfe ki o da won loju wi pe itanje ni awon eniyan wonyi ni won mu to won wa je ki a wo nisisin yi awon ohun meta ototo ti o nso ninu ibi ti a ka ninu kolose ori kini ti o nso ninu nipa kristi jesu oluwa wa ikini o nso nipa kristi aworan olorun olorun airi sugbon jesu kristi ni o so olorun di eni ti a fi han eni ti a ri eni ti a mo o ni aworan olorun ikeji o nso nipa kristi eleda ohun gbogbo iketa o nso nipa kristi ori ijo ikini kristi aworan olorun ikeji kristi eleda ohun gbogbo iketa kristi ori ijo je ki a wo ni ikokan wo kolose ori kini lati ese kedogun oni eni ti se aworan olorun tani paul nso nipa re yi ti o so wi pe eni ti se aworan olorun bi o ba ka lati ese ketala oni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re omo re yi ni o nso nipa re ninu ese ikerin lati ikedogun ti o so wi pe omo re eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re o mo wi pe eyi nso nipa kristi o ni a ni idariji ese nipa eje re eje jesu kristi ninu ese ikedogun ni o ti tesiwaju ti o wi pe eni ti yi n toka si jesu kristi eni ti ise aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda je ki a se itumo yi fun o nigba ti o nso wi pe eni yi ni se aworan olorun o nso wi pe olorun ti a ko ri sugbon jesu kristi je aworan re jesu je olorun o ni eleda ohun gbogbo a o je ki o da loju bi a o ti ma wo iwe oro olorun eni eleran ara ko le fi oju ri olorun ninu ola nla re ko si ti ri ninu ekun ola nla re nigba kan ri sugbon jesu kristi ni olorun deniyan ti o wa fi olorun han jesu yi ni aworan olorun pipe aworan ti o fi olorun han ti o si so fun a wi pe oun paapa je olorun je ki a fiye si awon oro ti a o ka ninu oro olorun nisisin yi ki o le mo wi pe jesu kristi ti a n so nipa re ki kan se bi okan ninu awon angeli tabi ko kan je bi okan ninu awon woli o je olorun funrara re je ki n tun ka si o leti lekan si ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan ese ikefa nitori a bi omo kan fun wa a bi omokunrin kan fun wa eyi nso nipa Jesu Kristi o ni ijoba yi o si wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara bi o ba je eni ti o gba bibeli gbo bi o ba je eni ti o gba aro olorun gbo bi ki ba se wi pe o fe mu olorun leke o si fe soro re bi asan o mo wi pe Jesu Kristi yi a pe ni olorun alagbara a si pe ni baba ayeraye a pe ni omo alade alaafia e je ki o da wa loju wi pe Jesu ti a gbagbo ki se woli ki se angeli o je olorun o so wi pe a ma n pe ni omo olorun be ni o je omo olorun o si tun je olorun bakan na bi a ba wo orin dafidi ori karun dini adota. Ori karun dini adota. Lati ese ikepa si ikeje. Oni olorun lae ati lae lae ni itere. Opa alade joba re, opa alade otitoni. Iwo fe ododo, iwo korira ewa buburu. Nitori na li olorun, olorun re. Shefi ami ororo ayo yao, sholori awon ogba re. Bi oba piye si on ti akayi, oso wipe ni ese kefa, onso ni kwa olorun, oni olorun. Lai lai ni itere. Ati wepe opa alade joba re, opa alade otitoni. Shogbon ni ese ikeje ni o tun so wipe nitori na ni olorun olorun re o pe ni olorun ninu ese ikefa o tun so wipe olorun re ninu ese ikeje ta ni eyi n toka si je ki bibeli ki o se itumo ti o kun fun wa ninu hebero ranti on ti aka wipe o n so nipa olorun o si tun so nipa wipe olorun ti a n so nipa re yi titi lai ni itere ati wepe opa alade ijoba re opa alade otito ni wo heberu ori kini lati ese ikefa ati pelu nigbati o mu akobi ni wa se aye o mo wepe yin so nipa kristi o wipe ki gbogbo awon angeli olorun ki o pori bale fun ati ni ti awon angeli o wepe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina ṣugbọn ni ti omo ni o wi pe ran ti wi pe yi n so nipa kristi ni ti omo ni o wi pe ite re olorun lae ati lae lae ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyan oju awon egbe re lo yo yo nisisin iwo pe eyi ti atika ninu orin dafidi o n toka si jesu kristi o si n pe jesu kristi ni olorun eyi je ohun awa maridi ṣugbọn o je ohun ti a ṣe paya fun wa lati ọwọ emi olorun lati inu iwe mimo mo fe ki o tun wo bibeli ki o wo romu iwe romu ori kesan ese karun ti eni ti awon baba ise ati lati odo awon eni ti kristi ti wa nipa ti ara eni ti o bori ohun gbogbo olorun olobokun lai lai bi o tin so nipa kristi ni o so wi pe ohun ni olorun olobokun lai lai bi iye meji ba wa ninu okan eni keni ki o wo matthew ori kini lati ese kokanlelogun titi de ese iketalelogun yo si bi omokunrin kan jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won gbogbo eyi si se ki eyi ti a so lati odo oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won dia kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanueli itumo eyi ti se olorun wa pelu wa bi a ti n pe jesu kristi ni Emmanueli ni antumo re fun wa wipe itumo re ni wipe olorun ni o de niyan ti o wa ba wa gbe ati itanṣan imole re o je itanṣan imole ti olorun wo iwe hebero lekan si hebero ori kini lati ese kini kí a wo ohun tí ìwé mímọ́ ń sọ nípa jésù kristi tí ó jẹ́ ọlọ́run tí ó sì jẹ́ ẹlẹ́dàá ohun gbogbo ọlọ́run ẹni ní ìgbà púpọ̀ àti ní onírúurú ọ̀nà tí ó ti pa àwọn wòlíì bá àwọn baba sọ̀rọ̀ nígbàani ní ìkẹyìn ọjọ́ wọ̀nyí ó ti pàṣẹ ọmọ rẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ ẹni tí í ṣe àjògún ohun gbogbo nípasẹ̀ ẹni tí ó dá àwọn ayé pẹ̀lú bi o ba ti n gbero ninu okan re tabi ti o ni afiyesi wepe bawo ni a se da aye je ki o ye wepe olorun ni o da aye sugbon so fun a wepe eni ti o da awon aye nipase jesu kristi eni ti se itanṣan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si npi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi nso nipa Jesu Christi wepe oje olorun oje eleda wa o nsi ni olorun aye raye ninu kolose ori kini wo ese ke dogun le kan si eni ti se aworan olorun ti akori akobi gbogbo eda bi o ba nso nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wepe ada Jesu nitori pe awon ti o ma ngbe bibeli kaakiri ti won ma nta iwe ti won ma nta kaakiri won ma nso wepe Jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da adamu ki a to da lagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori wepe ede ti bibeli nlo ko ye won bi a ba nso nipa akobi ninu ede greek ti a fi ko majemu titun o nso nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko wepe akoko da Jesu ki a to da awon eda miran o nso nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni ti o ni agbara ju gbogbo eda lo eni o fi so wepe o je akobi o je eni ola o je olori lori gbogbo awon eda wo Johanu ori kerinla ese ikesan ankeko nipa Kristi si jobe lo wepe o je bibeli je ki o da wa loju wepe o je olorun bi olorun baba ti je olorun be ni olorun omo je olorun pelu Johanu ori kerinla ese ikesan Jesu si wi fun pe bi akoko ti mo ba yin gbe ti pe to yi iwo ko si ti mo mami sibe Filipi eni ti o ba ti ri mi o ti ri baba iwo ha se wi pe bi baba han wa Jesu Kristi so o si je ki o dani loju o ni eni ti o ba ti ri baba o ti ri ohun wi pe bi baba ti je Olorun be na ni ohun je Olorun ninu Johanu yi kan na ori kini lati ese ikini oni le atete ko se le oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun si le oro na ohun na le o wa le atete ko se pelu Olorun nipase re le ati da ohun gbogbo bi nsin kan wonyi nipa Jesu Kristi nipa olugbala wa nipasẹ rẹ le ati da ohun gbogbo ati lehin rẹ a ko da ohun kan ninu ohun ti a da bibeli je ki o ye wa wepe Jesu Kristi yi ni aworan pipe olorun ati wepe ohun ni olubori ati o wa ni ipo ri ninu ohun gbogbo ninu Filipi ori keji Filipi ori keji anwo ese ikefa eni ti o ti le je aworan olorun ti ko ka si iwora lati ba olorun dogba an so fun anihin we pe o je aworan olorun ko se ka si iwora eni wi pe ki se ohun ti o n ja fun tabi ohun ti o n fe nawo si ti ko je tire o je eni ti o ba olorun dogba nitori be ni Paul apostoli ni o je ki o ye awon eniyan wonyi we pe Jesu Kristi yi ni se aworan olorun ati we pe o je eni pepe ninu re ni ekun ohun rere gbogbo wa nitori be gbogbo awon ti o fe si won lona ti won toka won si awon nkan miran gege bi angeli tabi gege bi awon isin miran ti ki yo fese won mule ti ki yo si le je ki won di eni diduro sese eyi ni Paul n so fun wepe ki won boju kuro ninu awon nkan wonyi ki won mo wepe Jesu Kristi ti to fun won ikeji o je ki o ye won wepe Jesu Kristi yi ni eleda ohun gbogbo wo Kolose ori kini lati ese ikerindinlogun si ese iketadinlogun nitori ninu re li ada ohun gbogbo nitori ninu re le ada ohun gbogbo ohun ti nbe li orun ati ohun tin beli aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun le ada ohun gbogbo ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re li ohun gbogbo duro sokan awon eso olorun won yi won ye ni ti ko ni afikun ti aba tun ma se alaye popo ohun ti a so ni ni we pe iba se ohun ti a ri tabi ohun ti a ko ri iba se ohun ti nbe le aye tabi ohun ti nbe le orun iba je ohun ti nbe ni oke abi ohun ti nbe ni isalele wi pe agbara Jesu Christi ni o da won bi awon ti ko loye iwe mimo bi won ba n wo awon ise iyanu ti Jesu Christi se ninu majemo titun won ma se kayefi won ma bere bere pupo wi pe bawo lo se le sese fun Jesu lati so omi di oti wine bawo lo se le sese lati ji oku dide bawo lo se le sese lati mu ki arorin bawo lo se le sese lati la oju apoju ohun ti ko ye won ni we pe eni ti o je eleda ohun gbogbo eni ti o da ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri eni ti o je nipa oro agbara re le a fi mu ohun gbogbo duro sokan papo bawo ni o se soro fun ru eni be lati se awon ise iyanu ti an ka ninu bibeli je ki a tun wo le kan si ki a pada si majemo lai lai ninu orin dafidi orin dafidi ori keji le ni 80 orin dafidi ori keji le ni 80 lati ese 25 ese 25 orin dafidi ori keji le ni 80 lati ese 25 lati igba tijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re eyi n so nipa eleda oni lati ipele aye lati iseda aye lati igba tijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re won o se gbe sugbon iwo duro ni tooto gbogbo won ni yo di ogbo bi aso bi ewo ni iwo paro won iwo won o se paro sugbon bakan na ni iwo odun re ko li opin kini a le so nipa oro olorun ti aka yi tani awon oro won yi soro nipa re nigba ti o wi pe lati igba ti jo ni iwo ti fi ipele aye sole ati pe orun ni ise owo re ati pe gbogbo awon nkan won yi gege bi awo somo tabi orun tabi osopa tabi awon irawo tabi aye ti a wa ninu re yi wi pe a o paro won sugbon wi pe eni ti o da nkan won yi yo wa titi a ki ro nipo a ki si nipo be ni ki yi pada kini ati ri itumo yi si je ki a wo itumo re eni ti a nso nipa re ninu hebero ori kini lati ese ikewa ati iwo olowa le atete ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re won segbe sugbon iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewo ati bi aso ni iwo ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin eyi so nipa Jesu Christi nitori bi o ba wo lati ese ikejo oro Jesu Christi ni o nso nigba ti o wi pe sugbon ni ti omo le o wi pe ite re olorun lai ati lai lai ni opa alade ododo li opa alade ijoba re ati ka yi nigba kan eyi ni o tesiwaju lati so fun a wi pe nipa Jesu Christi yi oluwa yi kan sosona le o

won fi ru iwa yi han si eni ti o da orun ohun aye won sin fi ru iwa yi han si eni ti o se idajo ohun gbogbo bi abawo Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikesan iwo onihirere sioni gun oke giga lo iwo onihirere pelu iwo onihirere Jerusalemu gbe ohun re soke pelu agbara gbe soke maberu wi fun awon ilu Juda pe e wo Olorun yin kiyesi Oluwa Jehova yo wa ninu agbara apa re yo se akoso fun kiyesi ere re wa pelu re esan re sin be ni waju re ohun o bo owo eran bi oluso agotan bi nkan ti anka bi o ba yi o se ori wi pe ninu ese ikesan o nso o daruko re wi pe Olorun ninu ese ikewa o daruko re wi pe Oluwa Jehova ni se pelu agbara ninu ese ikokan la ni o wa npe ni oluso agotan bi o ba ka Johanu ori kewa o ri wi pe bi a ba nso nipa oluso agotan ni toto a nso nipa Jesu Kristi o bo owo iran re bi oluso agotan yo se fi apa re ko awon odo agotan yo se ko won si aya re yo se rora da won ti o loyun tali o ti won omi ni koto owo re ti o se fi ikan won orun ti o se ti ti ko erope ayejo sinu osuwon ti o se fi iwon won iwon won awon oke nla ati awon oke kekeke ninu osuwon eyi nso nipa Jesu Kristi oluso agutan wa toto wi pe ohun ni eleda ohun gbogbo ati ka ninu Johanu tele ri wi pe Jesu Kristi nipa re le ati da ohun gbogbo nisisi wo Korinti kini ori kejo ese ikefa Korinti kini ori kejo ese ikefa sugbon fun awa Olorun kan ni nbe baba lowo eni ti ohun gbogbo ti wa ati ti eni ti gbogbo wa ise ati Oluwa kan soso Kristi Jesu nipase eni ti ohun gbogbo wa Kristi Jesu nipase eni ti ohun gbogbo wa ati awa nipase re nitori be je ki o yi o daju wi pe Jesu ti a n soro re yi ohun ni eleda ohun gbogbo ati wi pe nipase re le ati da awon gbogbo ti a da iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola je ki a pada sinu Kolose ori kini ki a wo ese ikejidinlogun ati ese ikokandinlogun ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re Jesu yi ni a fi fun wa gege bi olugbala gege bi olodande ati gege bi olori ijo re o wi pe Jesu yi ni ori fun ara bi ati pe ijo ni ara ara Kristi be ni a pe Kristi ni ori ijo ninu Kolose keji ori keji ninu Kolose ori keji ese ikokandinlogun ti ko si di ori ni mu sese lati odo eni ti anti ipa orike ati isan pese fun gbogbo ara ti a si n so sokan po ti o si n dagba ninu ibisi Olorun ohun ti a n so nipa ori nihin tabi ti a n so nipa Kristi ni wipe Kristi gege bi ori ohun ni yio mu ki gbogbo awon orike ati isan ki won ki o ni ipese fun gbogbo ara ati ki a lo so won sokan papo ati wipe ki won ki o le ma dagba ninu ibisi iye

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe ikeji awon oba ori ikeji o si se nigba ti Oluwa nfe lati fi ajagbe Elijah lo si oke orun ni Elijah ti Elisha lo kuro ni Gilgali. Elijah si we fun Elisha pe emi be o joko nihin yi nitori ti Oluwa ran mi si Beteli. Elisha si we fun pe bi Oluwa ti nbe ati bi emi re ti nbe emi ki o fi o sile. Be ni won so kale lo si Beteli. Awon omo awon woli ti nbe ni Beteli jade to Elisha wa won si we fun pe iwo amo pe Oluwa yo mo Oluwa re lo kuro le ori re loni. Won si we pe be ni emi mo e pa enu yin mo. Elijah si we fun pe Elisha emi be o joko ni yi nitori ti Oluwa ran mi si Jericho. Won si we pe bi Oluwa ti nbe ati bi emi re ti nbe emi ki o fi o sile. Be ni won de Jericho. Awon omo awon woli ti nbe ni Jericho to Elisha wa won si we fun pe iwo amo pe Oluwa yo mu Oluwa re lo kuro le ori re loni. Won si dan wi pe be ni emi mo e pa enu yin mo. Elijah si wi fun pe emi be o joko ni yi nitori ti Oluwa ran mi si Jordani. Won si wi pe bi Oluwa ti nbe ati bi emi re ti nbe emi ki o fi o sile. Awon mejeje si jumo nlo. Adota okunrin ninu awon omo awon woli si lo won si duro lati wo lokere rere. Awon mejeje si duro ni eba Jordani. Elijah si mu agbada re o si lo olu o si lu omi na o si pin won ni iyasin ati sohun. Be ni awon mejeje si koja ni ile pigbe o si se nigba ti won koja tan ni Elijah wi fun Elisha pe bere ohun ti emi o se fun o ki a to gba mi kuro lowo re. Elisha si wi pe emi be o je ki ilopo meje emi re ki o ba le mi. O si wi pe iwo bere ohun ti o soro sugbon bi iwo ba ri mi nigba ti a ba gba mi kuro lodo re yo ri be fun o sugbon bi be ko ki yo ri be. O si se bi won ti nlo bi won soro si kiyesi keke ina ati esin ina si la aarin awon mejeje. Elijah si ba ajago kere orun. Elisha si re o si kigbe pe baba mi keke Israeli ati awon elesin re. Oun ko si ri mo o si de aso ara re mu o si fa won ya si meji. O si mu agbada Elijah ti o bo lowo re o si pada seyin o si duro ni bebe Jordani. O si mu agbada Elijah ti o bo lowo re o si lu omi na o si wi pe nibo ni Oluwa Olorun Elijah wa. Nigba ti oun pelu si lu omi na won si pin yasin ati sohun. Elisha si re koja. Awon omo awon woli ti o wa ni Jericho ni akeji si re won si wi pe emi Elijah ba le Elisha. Won si wa ipade re won si te ara won ba sile ni waju re won si wi fun pe wo na adota okunrin alagbara nbe pelu awon iranse re awa be o je ki won ki o lo ki won ki o si wa Oluwa re lo. Boya emi Oluwa ti gbe soke o si ti so sori okan ninu oke nla won ni tabi sinu afoni foji kan. Won si wi pe e ma se ranse. Nigba ti won si ro titi oju fi ti o wi fun won pe ranse. Nitori na won ran adota okunrin won si wa ni ijo meta sugbon won ko ri won si tun pada to wa. Nitori ni Jericho ni ojoko o wi fun won pe emi ko ti wi fun yin pe e ma se lo. Awon okunrin ilu na si wi fun Elisha pe kiyesi itedo ilu yi dara bi Oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile si sa. Won si wi pe mu awo koto titun kan fun mi wa si fi iyo sinu re won si mu to wa. Won si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni Oluwa wi emi se awotan omi wonyi lati yin lo ki o si ku mo tabi asale. Be ni a se awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so. O si goke lati ibe lo si Beteli bi o si ti n goke lo ni ona. Awon omo kekeke jade lati ilu wa won si n fi se eleya won si wi fun pe goke lo a pari goke lo a pari. O si yi pada o si wo won o si fi won bu ni oruko Oluwa. Abo biari meji si jade lati inu igbo wa won si fa meji le logoji ya ninu won. O si ti ibe lo si oke Kameli ati lati ibe o pada si Samaria.
2: Eje ki a dede duro loni bi a ti gbo eri ti awon elomiran je wo pe Olorun da won nide o gba okan won la o pese fun won o mu won larada. Awa paapaa bi a ti wa loni o ye ki a gbagbo wi pe ni agbara Olorun ko si ohun to soro lati se. Eje ki a gbohun wa soke lati gbadura lati so fun Olorun ebe yowo ki a ni ki a so fun Olorun ki o le gbo ti wa ki o le da wa ni ide ki o se le sanu fun wa.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba, awa siwaju yin gege bi omo. Adura wa ni we pe bi elti ma ba wa soro. Lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin e fun ni eti omo. Ki a je eni tin gbo, ki a je eni tin gba, ki a je eni tin sasa lori oro yin. Ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi tin bo. Adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Christi Oluwa ati Olugbala wa. Eje ki a si bibeli wa si episteli keji ti Peteru si eniyan gbogbo. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo

0: ọkàn wa ni wípé kí a fi ìwà àti ìṣe kí a fi jọ ẹni tí ó dá wa. Bí ọmọ bá jọ bàbá nínú ohun gbogbo, inú bàbá máa ń dùn. Bí bàbá bá jẹ́ ẹni tí ó lọ́gbọ́n, ẹni tí ó lágbára, ẹni tí ó lè rìn dáradára, ẹni tí ó jáfáfá. Bí ọmọ yìí tí a bí nínú ẹbí, bí ó bá fi ohun gbogbo jọ bàbá, bí bàbá bá ti ń rí inú bàbá a máa dùn. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé bákan náà ni pẹ̀lú Ọlọ́run. Ó ń fẹ́ kí a fi ìwà, ìrísí, ìṣesí àti gbogbo nǹkan tí a ń lépa, ó ń fẹ́ kí a fi jọ òun. Bí a bá lè jọ Ọlọ́run nínú ìwà, nínú ìṣe, nínú ìrìn, nínú ọ̀rọ̀, nínú ohun gbogbo tí a dáwọ́lé, inú Ọlọ́run yóò dùn púpọ̀. Èyí ni a fi ń sọ nípa jíjẹ́ alábápín nínú àwòrán Ọlọ́run tàbí nínú ìwà Ọlọ́run. Jẹ́ kí a tún wo ẹsẹ̀ ìkẹrin tí a kà lẹ́ẹ̀kan, kí a tún kà á lẹ́ẹ̀kan sí i. Nípa èyí tí ó ti fi àwọn ìlérí rẹ̀ tí ó tóbi púpọ̀, tí ó sì ṣe iyebíye fún wa, pé nípa ìwọ̀nyí, èyí ni nípa àwọn ìlérí wọ̀nyí, ni kí ẹ̀yin kí ó lè di alábápín nínú ìwà Ọlọ́run. Ó ń fẹ́ kí a jẹ́ alábápín nínú ìwà rẹ̀, tàbí nínú àwòrán rẹ̀. Nígbà tí ẹ̀yin bá ti yọ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé nípa ìfẹ́kùfẹ́, ìfẹ́kùfẹ́ wà nínú ayé, ìbàjẹ́ sì wà nínú ayé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò fẹ́ kí a fara kó èérí. Ọlọ́run kò fẹ́ kí a jẹ́ alábápín nínú àwọn ìbàjẹ́ àti ìfẹ́kùfẹ́ tí ó wà nínú ayé. Ó ń fẹ́ kí a jẹ́ ẹni mímọ́, olódodo, ẹni pípé, ẹni tí ó jẹ́ alábápín nínú ìwà àti àwòrán Ọlọ́run. Bíbélì sọ fún wa wípé láti ẹnu ẹni méjì tàbí ẹnu ẹni mẹ́ta ni a ó ti fi ìdí òtítọ́ múlẹ̀. Ìbéèrè wa ni wípé ṣé ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ kan yìí ló sọ fún wa nípa wípé ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò jẹ́ inú dídùn Ọlọ́run bí a bá lè jẹ́ alábápín nínú àwòrán àti ìwà rẹ̀? Kìí ṣe ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí nìkan. Jẹ́ kí a wo ìwé Róòmù 8:1. Ẹsẹ̀ 29. Róòmù 8:1. Ẹsẹ̀ 29. Nítorí àwọn ẹni tí ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀, lì ó sì ti yàn tẹ́lẹ̀ láti rí bí àwòrán ọmọ rẹ̀, kí òun lè jẹ́ àkọ́bí láàrin àwọn arákùnrin púpọ̀. Níhìn ni apostelli ni ó ń sọ fún wa nípa ìmísí ẹ̀mí mímọ́, wípé ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run ti gbèrò tàbí tí ó ti gbìmọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí ayé kí ó tó wà. Tí ó sì jẹ́ wípé ìlérí àti ìlépa àti ìfẹ́ yìí ni ó sì wà nínú ọkàn rẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, èyí ni wípé kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ó lè rí bí àwòrán ọmọ Ọlọ́run, àti wípé kí Jésù Kristì kí ó ba lè jẹ́ àkọ́bí láàrin àwọn arákùnrin púpọ̀. Jẹ́ kí a ṣe àlàyé díẹ̀ lórí èyí. Bí a bá wá láti inú ẹbí tí bàbá àti ìyá ti bí ọmọ púpọ̀, tí àkọ́bí ọmọ sì jẹ́ ọlọ́gbọ́n, oníwà tútù, ẹni jẹ́jẹ́, ọmọ tí kìí jalè, ọmọ tí kìí porọ́, ọmọ tí kìí rìnrìn ìdọ̀tí, tí ó sì jẹ́ irú àkọ́bí yìí ni Ọlọ́run fi ta wá lọ́rẹ. Ó máa ń jẹ́ dídùn inú wa wípé àwọn ọmọ tí wọ́n tẹ̀lé irú àkọ́bí rere bẹ́ẹ̀, wípé kí àwọn ọmọ wọ̀nyí kí wọn kí ó rìn nípa ìṣísẹ̀ ọmọ àkọ́kọ́ yìí, ohun tí a mọ̀ nípa Jésù Kristì, ni wípé ó jẹ́ ẹni tútù, ó jẹ́ ọlọ́gbọ́n. o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wo olorun nje mo fe ki o ma yewo iha se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iha se ilepa yi lati dabi jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iha se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi jesu lati rin bi jesu lati se bi jesu lati soro bi jesu ati lati wu olorun gege bi jesu eyi ni ilepa olorun eyi ni ife olorun eyi ni erongba olorun eyi ni ohun ti jesu kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori ige agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi jesu papa so fun wa o ni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata je ki a wo Peteru kini ori kini ese ikerindinlogun nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo bi o ba je eni ti o mo olorun o mo we pe ki a to ko iwe mimo ni olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si nso fun anisinsin we pe ki a ran ti o ati ko sile ohun ti olorun ko ko si eni ti o le yi pada je ki ran leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni ati so wi pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi eni keni ba se fi kun a fi kun awon iyonu ati iponju ti o deba ran ti wo pe ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun oluso agutan wi pe o to ge iwaasu wi pe ki a ma waasu lodi si ese ki a ma waasu lodi si awon oso aye ke ma waasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wepo to ohun ti a nfe ni wepe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon nkan aye yi sugbon nipa ti ki a ko ise sile nipa ti ki a ni igbala nipa ti ki a wa ni iwa mimo yen na to iyolenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agutan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti a nfe ni wepe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba yi eyi ti a ti ko sile ti o ba yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiyesi ohun ti a nka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa sinu ijo won ma toko si lagbaja won ma toka si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o na o sa je mi mo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mi mo panomo ko so wi pe ki a je mi mo nitori ti awon elomiran je mi mo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni on fi je mi mo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mi mo oni nitori be ohun ti on je baba fun wa ni on je apere wa oni nitori emi je mi mo ki eyin paapa ki e je mi mo ye ki awo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a gba awon ayan fe soke nigba ti a pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ke ni kokan ninu wa ke a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti ati ka latinu petero latinu romo ati lati petero kini petero keji ati lati Matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ke a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbesi aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni o ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbesi aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti atika mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu Jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbesi aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se Olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se. A so fun a wepe o ti fun wa li ohun gbogbo. Nigba ti o ti ran Jesu Christi, lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekan ati ke a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa Jesu e ni o fi da bi eni wo pe won wa ninu okunkun won o mo bi ati le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isinru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iyi aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi ati bo lowo ese bi ati de eniyan olorun bi a se le gba Jesu Kristi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se to si ti kuna ogu olorun nje oni imo we pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ke asi segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo we pe iku Jesu Kristi lori igi agbelebo ni kan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo we pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipasẹ Jesu Kristi eyi ni a fi le ni idariji eyi ni a fi le bo lowo ese eyi ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo we pe enikeni ti a ba we ninu eje Jesu Kristi oni lati mo ni oni lati mo funfun ju snow lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti Jesu Kristi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun eni kokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se iyebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke a ba le je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni we pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo yi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o n segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi on ba gbadura won ma le emi esu jade won ma gbowode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi n so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se iyebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon kan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a ori ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje a ki ri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irinkunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je a ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a tin ri ninu aye nje a kiri ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon ijo miran sile laarin wa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke akosile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife kufe ke a le so fun olorun wepe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije kuje ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri wepe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan wonyi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wo pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa o ni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eyi ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya a mo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni e je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketa dinlogbon be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan sosho ni o ye ki o ni iwa mimo won ma ro wepe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obirin won ma ro wepe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obirin won ma so wepe ah olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obirin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihin to so wipe ni ese iketa din logbon o ni be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wipe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obirin akoko iwa ti o je wipe o wu olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko we fesu ori kerin ese ikerin le logun efeso ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ati olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ati olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa wepe adawa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di isinsiyi olorun fe sibe wepe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu Matthew ori karun ati ka fun ninu Rome ori kejo je ki a tun wo ninu Efeso ori karun ese iketa din logbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun wepe ki aba le je alai ni aba won eni ti ko si ese kan sosho ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi a mo wepe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun nikehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese keta olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisiyi olorun tun fe tun wa da ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli wo pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogo olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ki a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o nfe tun wa da o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Christi we wa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan sosho ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese ikerin peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se ye bi ye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo sese fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo n paro obirin ododun lo n se igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be o ni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wo pe eka niru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi a ri eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti n soro eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibeli fun a fe ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje o kuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroshe on boboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni tin ja koko eja sile eni tin binu koko ibinu sile se ru eni be tin sa egboran si iwasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni ewa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won ibawo lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wi pe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun ani awon ileri won yi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori kejile ni ogota orin dafidi ori kejile ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eye pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan won yi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Christi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara tin so ni daaye agbara ti fi iye fun elese wi pe Jesu Christi lagbara an fe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jile to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe Jesu Christi o lagbara lati so ni dotun o lagbara lati wo ese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pa wa mo ninu iwenumo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe Jesu Christi lagbara kosi olorun kosi ohun ti olorun ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wi pe ese tin joba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Christi lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini ki o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo Jesu Christi ki o so fun yi pe ohun gbe ngbe o ki o so fun yi pe ohun fe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kuna ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Christi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki a gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa din logun ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o Olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina kuni Olorun je ki o ba Olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o wo igbese aye Joseph bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni a ri wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si Oluwa Olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti Samuel ti Olorun fun ni agbara ti Olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti Jeremiah ninu majemu lailai ti Olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti Daniel ti a fe wa esun si lese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa iwa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka si lese afi nipa esin nipa ti Olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun bara ohun je oran si Shedraki Meshaki ati Abednego Olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese Olorun le se fun o oran ti Jesu Christi apere wa oran ti Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo Luke ori kini Luke ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le gba olowo ese nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le we omo ki o fun ju snow lo nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu eda Adamu ti o wa ninu re eda ese ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le so de alabapin iwa Olorun aworan Olorun nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye ailese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu mejila ti o wa ninu odun kookan o le mu ki o gbe igbese aye ailese nitori kini nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o nro wi pe oni le bo lowo re o le mu won kuro o le so won di alai lagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun din ni ogorin lukuri kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki a wa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wi pe o sese fun olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi opada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi opada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o pinya se ko le yi opada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jide de kuro ninu oku se ko le yi opada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa o ni ke awa ki o ma sin le aipoya o ni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si ero kero ninu re ki o ma si arankan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohun kohun ti o le se ti a o so wi pe eje ese tabi ton je ese o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi ki kuna o se se fun olorun lati pawamo wo Juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun we pe o le pawamo lai kose o le pawamo lai subu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibi kibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi aba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini ipa ti re kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je ti re ye ki a wo jeremiah ori 23 ese iketa kepe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun nla ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nla nu ni pe nigba ti olorun pe wa pe ki a kepe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun nla han wa ohun kekeke le a ma n bere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si orun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi ni iyawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo n gbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lonka bi o ba je we pe owo lo n gbe ni lo sorun aba ma lepa owo lai dekun bi o ba je we pe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo n gbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru eyi ti o lo sorun iwosan o gbe ni lo sorun awon nkan aye won yo gbe ni lo sorun awon nkan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni waju olowa nkan ti o se ti tobi ni waju olowa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere eyi ni a n pe ni iwa mimo se o mo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a kepe ohun o ni ki a be lowo ohun wi pe ohun o da wa lohun ati wi pe ohun o fi ohun nla ohun alagbara ohun o fi han wa eti a ko mo tele tele nipa be o ye ki a gbadura si olorun o ye ki a so fun olorun we pe a nfe nkan yi a nfe nkan yi a fe wa mimo a fe aworan olorun ni igbese aye wa ninu Jeremiah ori kokandin logbon Jeremiah ori kokandin logbon ese iketala eyin o si safari mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi ohun ti ki je ki awon elomiran ki o ni iwa mimo iso mi iso di mimo iso dotun ohun ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le bori ese ese ti inu ese ti ode ara nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le je asegun ki won ki o le wa ni eni mimo alai le ri alai laboko alai legbin kan soso nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le dabi Jesu Kristi ni oro ni iwa ni iro ni ise ni ohun gbogbo ohun ni wepe won ki fi tokan tokan gbadura bi o ba je wepe won wa owo ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa iwosan ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa ise ni won fi tokan tokan wa bi o ba di pe an wa igbala an wa isodi mo an wa iwa mimo an wa agbara ti bori ese ti bori iwa okunkun ti bori gbogbo egbin aye yi won ki fi tokan tokan wa won ma gbadura be ni ti o le gbadura won ma gbadura be ni pe egbo wa lenu won won o le lanu lati ba olorun soro sugbon olorun so fun a wi pe oni eyin o saferi mi e je pe e o wa mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi o ti olorun be lo wa ni pe nisinsin ki a lo si ori ekun wa mi o ni ki a joko mi o ni ki a dide ki a lo si ori ekun wa ki a so fun olorun pelu ikerora ki a so fun olorun pelu igbagbo ki a so fun olorun pelu okan ti saferi olorun ki a so fun olorun wi pe olorun iwa mimo ti a nso nipa re yi iwa mimo ti a daruko re yi iwa mimo ti a tenumo mo fe ki aworan olorun iwa olorun mo fe ki o wa ninu okan mi mo fe je bi eni bi ti inu olorun lo sori ekun re so fun olorun o mo bi Jesu Kristi se gbadura ni oke Getsemani o mo bi o se fi ikerora gbadura o mo bi o se fi omije gbadura o mo bi iwaya eje adura yi ti o je ki iru eje ki o ma kan lati ara re o le so fun olorun be o mo bi Jacob bi o ti duro ti angeli ni to so pe emi ki o je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi o le so fun olorun be o le so wi pe eyi ni ogun ti mo nfe eyi ni ohun ini ti mo nfe eyi ni ohun ti o wun mi ju ni igbesi aye mi wi pe ki iwa mi ki o di mimo ki oro mi ki o di mimo ki rin mi ki o je mimo ki awon aye yi ibaje aye yi irin aye oro aye ese ki won ki o kuro ninu okan ninu gbogbo ti mo nse o le so fun olorun ewo lo nduro se o le kunle o le gbadura o le kepe olorun o saferi olorun o ni eyin o saferi mi e o si ri mi nigbati e ba fi gbogbo okan yin wa mi so fun olorun gbadura si olorun jesu ku fun lori igi agbelebu o fe ki o bo lowo ese patapata o fe ki o di ti olorun o fe ki o ni iwa mimo o fe ki o ni iso di mimo bi o ba ti ni igbala bere fun igbala pe fun idariji ese so fun olorun we pe ki o fun ole ori ofe ki o ba le je eniyan olorun ati bi o ba si ti ni igbala ki o so fun olorun we pe o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo titi olorun yo fi ri aworan re ninu re yo fi ri aworan re ninu re ti o gbogbo ninu re ni igbesi aye re ti yo fi yi pada patapata ti o je ti olorun ki gbe pe olorun so fun olorun we pe iwa mimo yi oun ni edun okan re o si fe je ti re titi o si fe je ti re ninu iwa ninu ise ninu ero ninu irin ninu gbogbo o fe je ti olorun ki pe olorun o daju we pe ni o se fun o
1: ìgbà.

titi awon o fe ro nipa torun nisisin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisisin nitori pe ki lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iyalode titi lai sugbon awon noda a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisisin yi ati gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi abati nri awon ti an gbe lo si ite awon ti an gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan won yin o je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yin won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi on ti an so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma nlo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma nlo sopin gege be ni igbesi aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo heberu ori kesan heberu ori kesan ese iketa dinlogbon ni won bi a si ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku le kan soso sugbon lehin eyi idajo bi a ba nronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwo eniyan ni ma ku wa ti ma gbe igbese aye re be ni we pe aye o lopin be ni we pe ko si ojo iku be ni we pe ko si ojo idajo sugbon o daju we pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si ni po pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je eleti omo ki asi ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti Olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe Olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori keta dilogun Jeremiah ori keta dilogun ese ikokanla bi aparo tin saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni Olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile bo ti re leyin ti o nse iloni lowo gba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bi ise tabi o njale ninu ile o da wa loju we pe ojo kan bo ti o si lowo ti o so fun wi pe ojo igbesi aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo pa ju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokandelogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko ihirere eko ironupo ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe nikehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigba ti awon si je odo nigba ti awon ni ilera nigba ti awon ni owo ati oro nigba ti awon ni ohun ini aye

wa ni Oluwa Olorun o fun oloko ni jojumo lati igba ti soji ti bere gbogbo igba no ma njade wa peloko akoto wa wa sularo wa wa so ni ole igba mi ojo ma ojo mefa awon ri atileyin olorun nu aye won eje adupe lowo olorun fun okun atoke wa ipa olorun nu aye baba wa nu oluwa eje gbo sori kayin olorun nitori won eje adupe lowo olorun fun mama wa pelu mama wa ton je alatileyin igi leyin ogba fun baba wa nu oluwa olorun fun olu awon na lokun fun olagbara olorun si fun olokun nipa temi bakan na o ye ka fi gbogbo ogo fun olorun tori mama wa nu oluwa ohun iyanu mani tolorun se laarin wa eja fi gbogbo iyin fun ni oruko Jesu la gbadura a fe fi ipade ti role ile owo olorun wa a fe gbadura bibeli so lu we exodus ori keta le logbon mo fe ka ese ikerin la nibe exodus ori ogbon ole meta ma ka ese ikerin la nibe bibeli so nibe gbangba pe ohun si wi pe oju mi yo ma ba olo oju mi yo ma ba olo je ngbo ami re o oju olorun a wa pelu wa lale yi bibeli wa so pe emi o si fun o ni isimi wa ni isimi bo se wa nbi lale yi olorun a be owo agbara olorun o ma farahan nu aye re eje gbo soke so olorun ka wa gbadura bayi pe oluwa oluwa gbogbo ibi ta tin se soji gbogbo ile soji ti a nda po mo wa ibi ta tin gbadura yi oluwa kun gbogbo adugbo yi tabi ayika yi pelu ifarahan agbara re oluwa eje lanu ka gbadura te so oluwa o oju mi yo ma ba olo anilo koju oluwa olorun ma ba rin anilo ifarahan agbara olorun ni bi eje gbadura ni bi ilale yi lona akoto agbara olorun wa farahan iye awon ta nda mu olorun fun won nisimi lale yi eje gbo soke ti olorun ka gbadura pe emi mo olorun ko tu jade saarin wa o ko ni padanu ibuku re o ko ni padanu ise iyanu re o bi oluwa se ntu ibuku re jade lale yi iwo go ibuku ti e wa ri gba gbadura so olorun oluwa mi o ni je aworan la nbi mi o kan ni wa gbo eri awon elomi emi gan fura mi ma je eri aye fura mi

ni orukọ Jesu la gbadura. Mo fe ka gbadura bakan na. Njoje mo ise iyanu to magaju to le sele sinu aye enikeni oun ni ise iyanu igbala. Eyi ni ise iyanu to magaju. Eyi ni yo mu wa di orun nikeyin. Eyi ni yo fun wa ni idaniloju iye ni peko. Mo fe ka gbadura ninu ise awon aposteli ori 26. Mo ka ise awon aposteli ori 26. Ma ka ise ikejidilogun oni lati la won ni oju ki won ki o le yi pada kuro ninu okoko si imole ati kuro lowo agbara satani si olorun ki won ki o le gba idariji.

Ni oruko Jesu la gbadura mo fe ki a fi igbagbo wa ka so papo tori lale yi asale yo je asale iyanu ami yo je asale nla bi a se ngbadura ta n tadura egba njo je mo ota mo pe o ti wo gawo lale yi ohun kohun yo lewo to le je eru isunu aye re ina olorun ma joru loruko jesu lale yi ale ti eni o bi ranse olorun se ma goke lale yi lale yi mo lo ni padanu ti e Isaiah ori kele la adota 54 Isaiah ori adota ole meri 54 mo fe ka ise iketa dilogun nibe bibeli so nibe pe ko si ohun ija ti a se si o ti yo se nkan at gbogbo ohun ija to ta ti lodi si aye re latele ko to dale lale yi agbara olorun a ja danu ati gbogbo ahun ti o dide si e ni idajo ni won o dale bi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa ni oluwa wi mo fe ko lanu ko gbadura pe oluwa lale yi wa so lanu aye temi o gbogbo ohun ija otanu aye mi to nlodi si aye mi tele to nse lodi si ebi mi lale yi olorun a wo pale lale olorun a ba gbogbo agbara buruku na je lanu ko gbadura o wa gba ise iyanu e lale yi gbogbo eru esunu aye re la o faki lale yi gbogbo eru esu to ti ru kiri gbogbo nkan tolorun ogun sinu aye re olorun a fa won tutu gbongbo ti gbongbo loruko jesu ni oruko jesu la gbadura bibeli se wipe lori david ori 180 ese ikokanlogun eniyan ba ma yin oluwa nitori ore re ati ni se ise ri ise yanu re baba a fi gbogbo ogo fun yin adupe fo te o se lale yin a mo pe lale yin ale yi yo je ale ibujade agbara olorun ale ta o ma da muso ta o ma yin olorun olorun awon eniyan re yo yo lale yin loruko jesu o gbogbo eka ise pade itale odowo yin e gba gbogbo ogo e ma joba e ja laga nu ipade adupe pe ti dawo adua wa o ni oruko jesu la gbadura

0: praise the Lord.
1: Es que aleluya.
0: Faithful God
1: be
0: is
1: reminded
0: that our God.
1: Ran wa leti ijo Olorun looto. A nreti agbara Olorun ni gbogbo iha, ni gbogbo igbe aye, ni gbogbo oketente. Olorun je Emmanuel. Olorun wa pelu wa. Lagbe ise iranse Olorun looto baba wa lo Olu Olusegun WFF Kumuyi won ka kiri gbogbo agbanla aye Olorun o n da bubu awon ti re ni igba are o n fun oloko nigba ibanuje o n tu won ninu nigba ti a ba fi owo agba Olorun ko aye won ori bakan na mo lale yi gbogbo ohun yo lewu to le fa irewesi okan gbogbo okan to ti ni irewesi la o tu ninu gbogbo en ti o ni reti lo ma gba ireti labe Olorun looto bi e ba gbe gbogbo eniyan wa sodo re gbogbo ewu la o gbe ku nbe bi a se reti ibuku Olorun latore wa latodo oludasile isori ta gbagbo Olusegun ta baba ni Oluwa Olusegun ta WF Kumuyi ani Olorun emi ti asale yi a fe gbe soke lati yin Olorun e je ki agba iranse Olorun Christian Iwasiye lalejo laleyin lati wa kore emi fun wa.

akore atarabirin omo kekere yi awo so la leyi omo odun lati nkan bi odun meji ni won o le gboro dada won ti se gbogbo nkan to le se won lo ba awon dokita ni lewo san sugbon ko sona abayo sugbon nipa ro ofe olorun la leyi owo jesu kan o

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí a ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀ kan lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti ń sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì ń sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22, Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ìhìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbàtí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ìhìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kí àwọn ọmọ ìhìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 26. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noah, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn jẹ, wọ́n mu, wọ́n gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fúnni títí ó fi di ọjọ́ tí Noah wọ inú ọkọ̀ lọ, kí ikú omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, àmú Noah àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, àmú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun. A ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀ ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókun. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀ àní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni awo yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti oni sibe sibe ti ko mu awon anfani won yi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati genesis ori kejila genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gbo oro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun sodomo ati gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigbati a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wo awon ti o ba jade ese ikerin be le Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni 75 odun ni igbati o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shechem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo akun won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi a ti n ka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchisedeki oba Sodomu si mu onje ati oti waini jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchisedeki ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti waini aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a n se bi ko ba tile si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchisedeki eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchisedeki fun are ni oba Salem eyi je oba alaafia ti o n se apere ti o n duro fun
omo alade alaafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li asale loti si joko li enobode Sodomu bi loti si ti ri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi ifahan Olorun fun Loti ati ara ile re o je ki Loti ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wipe aya Loti pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wipe awon ara ilu na won de won so wipe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Loti wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Loti ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Loti lowo mu won di aya re lowo mu ati awon bi won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Loti ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Loti je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o sin Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti sin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o sin Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melchizedek oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigba ti o pade Abrahamu ti o fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere o ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iran ti ara Jesu Christi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Loti ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Loti won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wipe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli wonyi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Loti nigbati Loti jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun wonyi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin yi segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Loti nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon mo Israel ti wo pe oun ti se oun gbogbo ti o ye ki oun ki o se lati je ranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin oni kini aba se si ogba ajara ini awon mo ile Israel kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ro pe olorun o n pe awon mo Israel won ni nija we pe oun ti se oun gbogbo to ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun oni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu johanu ori kedogo johanu ori kedogo ni jesu ni o tin fi eso yi kan na kan awon mo israeli ni akoko tire johanu ori kedogo ese ikeji le logo iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alai riwi fun ese won iye so fun awe pe jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon okudide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti jesu se laarin won ni ariwe pe won o ko be ara si ihirere won o si nani eborun ti jesu olowa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni olorun fun ara re ti o fi si enu jesu olowa wa we pe awa ti a wa ni isinsiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko jesu nisisiyi a nlo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun iru imura sile ti won ni lati mura sile a so fun iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti atoka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wi pe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa asala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin se ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon nkan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imora sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba sese fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli won yi si o daju wipe yo mu oro won yi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran won yi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun won wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni peni a ma n so fun awe pe aife ni peni ni o mu ki ara oko san ibantewolu eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si pa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni peni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise gboburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba naa bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awon naa eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni peni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete e je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o n wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora eyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji dinlogun Galatia ori keji ese ikeji dinlogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo palẹ ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansoro le ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko kan won yi sile o ni bi abato pada
Si awon kan ti a ti ko sile, aso ara wa di elese, aso ara wa di apeyida, aso ara wa di arufin, adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba Olorun a o ni pada seyin loruko Jesu. Ninu Eberu orikewa ese ekeji din logoji. Eberu orikewa ese ekeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoyi nipa igbagbo. Nipa igbagbo le a ti fi gba wahala. Nipa igbagbo le a fi so wa di mimo. Nipa igbagbo le a fi wo wa san. Nipa igbagbo la n tu wa sile ti an fun wa ni idande. Nipa igbagbo ni a ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo. Nipa igbagbo ni a n gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu o ni sugbon olododo yoyi nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni Olorun fi han aya Lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le o ni oni inu didun si iru eni be ninu Peteru keji Peteru keji ori keji lati ese ogun Peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburu ju ti isaju lo o nso nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wenu mo pelu eje Jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu kan ti a ti ko sile tele tele awa ti a ti ni igbala nigba ipago ajinde tabi ati ni igbala saju ipago ajinde oni be aba boju weyin lati ko ebi waje atunde arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere Olorun o ni se wa ni elede ati aja loroko Jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikeedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti ati dari ese reji iwo ti o ti so wi pe to nje wo Jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti ati mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon osho ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisha ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo Olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni wepe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun Sodomu ati Gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota Olorun ninu Jacobu ori kerin ese ikerin Jacobu ori kerin ese ikerin eyin panshaga okunrin ati panshaga obirin e ko mo pe ibare aye isota Olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota Olorun bi o ba si je ota Olorun o ye ki o mo we pe nigbati Jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo Olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ikedogun e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati rira aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye si nkoja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin irawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan nbo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe inu re sile awon eniyan wa ma nso fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye mukimo aye ati ife kofe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini ada.

ki o yi pada si Oluwa ohun si shanu fun ati si Olorun wa ohun si fi ji lopo lopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo Olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun Olorun oni lati ronu po ada lati gba Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronu po ada o je ti Olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti Olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won olooto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o tesiwaju bi o ba ti ni isori mo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo olorun ko ye ki a tesiwaju bi o ba je ti olorun ti e ri emi olorun to nje olokan we pe o je ti olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye enikokan wa ninu Jobu ori iketa delogun Jobu ori keta delogun ese ikesan ni atun tin so fun wa ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti Olorun Jobu ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mu sinsin igbala ti o wa lowo wa ki a di mu sinsin eko oro Olorun ti a fi n ko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mu sinsin iwa mimo ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo o ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin Dafidi orin Dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin Dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele Oluwa eje wo pe a ko gbodo je sekoseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hinrere ona iwa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele Oluwa eyi ni ohun oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti o ni idajo Olorun ti o deba nitori ife aye nitori a ti so fun wa we pe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa lehin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga Olorun ninu Jesu Christi eyi so fun a wipe Paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi naga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi Olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba Olorun o je ki opolopo wa si ijoba Olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti ohun ti se awon nkan wonyi leyin ti ohun ti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan soso li emi se emi ngbagbe awon nkan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti Olorun ti dariji wa o ni ki a gbagbe awon nkan ti o wa leyin ki a si ma naga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin
ireje ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi nlepa o emi si ntese waju lati le de opin ireje ni fun ere ipe giga olorun ninu christi jesu ati ri ohun ti o sele si aya loti o sese ki oro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan abrahamu o sese ki oro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki oro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo ohun se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sumo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon fani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni ti ki nani eni toro we pe a tin wa si dipa eni toro we pe anka bibeli eni toro we pe ajo lo si agoni isi ipago tabi mo je osise tabi mo won je fun nbe tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya loti be ni o sele se ni ti o ma ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu po ada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu po ada ki a fi ja ese wa sonu bi a tun se ba wa ni waju wa ki a tun gbogbo ona wa se ki agba Jesu Kristi gbo ki agba gege bi olugbala ki agba gege bi olowosan ki agba gege bi eni tin so ni di mimo ki agba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se olorun pe iba se oni tabi ola nigba ku gba ti Jesu ibade olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya loti yo sele si mi nje mo gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o palarada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya loti ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je onje ale olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe olowa ki a ma so fun olowa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o da bi oro aya loti ni toto o jade kuro ni sodomu o ngomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi o njoro o nje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si o n jiya lọwọ lọwọ nisisin yi kepe olowa wi pe ki oro tire ki o ma se ri be ki o gba olorun gbọ ki o je ti olorun ki o je ni ti a ti fi eje jesu we ki o ni igbala tooto ki o si je omo olorun tooto ki a le koruko re sinu iwe iye bi o ba je eni ti a ti gbala eni ti a ti koruko re sinu iwe iye o ni ki o di ona otito mu sese ki o ma je ki esu tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re o ni ki a tesiwaju o ni ki a ma lepa nso o ni ki a ma boju weyin o ni ki a di ohun ti a ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijoba olorun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun olorun wipe o ni pada seyin o ni baye lo o ni baye re a o ni pa ore mo aye lara o ni gba idajo to nbo lori sodomu o ngomora o je omo olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Wekeji awon oba ori ikefa awon omo awon woli iwe fun Elisha pe sawo na ibi ti awa gbe njoko ni waju re o haju fun wa je ki awa ki o lo awa be o si Jordani ki olukuluku wa ki o mu iti igi kankan wa si je ki awa ki o se ibi kan ti awa o ma gbe ohun si dan wi pe e ma lo enikan si wi pe ki o wo emi be o lati ba awon iranse re lo ohun si dan pe emi o lo be ni o ba won lo nigba ti won si de Jordani won ke igi o si se bi enikan tin ke iti igi a ke yo sinu omi o si kibe o si wi pe ye oluwa mi atoro re ni eniyan olorun si wi pe nibo ni o bo si o si fi be han ohun si ke igi kan o si so sinu re
2: irin na si fo soke
1: nitori na o wi pe mu ohun si nowo re o si mu nigba na ni oba Syria n ba Israel jagun o si ba awon iranse re gbero wi pe ni ibi bayi bayi ni ibuba mi yo gbe wa eniyan olorun si ranse si oba Israel wi pe kiye sara ki wo ki o ma se koja si ibi bayi nitori nibe ni awon ara Syria ba si oba Israel si ranse si ibe na ti eniyan olorun ti so fun ti o si ti kilo fun o si gba ara re nibe ki se nigba kan tabi nigba meji nitori na ni okan oba Syria ba je gidigidi nitori nkan yi o si pe awon iranse re o si wi fun won pe eyin ki yu a fi han mi tani ninu wa ti o nse ti oba Israel okan ninu awon iranse re si wi pe ko si enikan oluwa mi oba bi ko se Elisha woli ti nbe ni Israel ni so fun oba Israel gbogbo oro ti won so ninu iyewu re won si wi pe e lo wo ibi ti o n gbe wa ki mi o le ranse lo mu wa a si so fun wi pe wo o wa ni Dotani nitori na ni o se ran awon esin ati keke ati ogun nla sibe won si de ni oru won si yi ilu na ka nigba ti iranse eniyan olorun na si dide ni kutukutu ti o si jade lo wo ogun yi ilu na ka ati esin ati keke iranse re si wi fun pe ye baba mi awo ti se won si dan wi pe ma beru nitori awon ti o wa pelu waju awon ti o wa pelu won lo Elisha si gbadura o si wi pe oluwa emi be o la le oju ki o le riran oluwa si la oju odomokunrin na won si riran si wo oke na kun fun esin ati keke na yi Elisha ka nigba ti won si sokale to wa Elisha gbadura si oluwa o si wi pe emi be o bu ifojulu awon eniyan yi o si bu ifojulu won gege bi oro Elisha Elisha si wi fun won pe eyi ki se ona be ni eyi ki se ilu na e ma to mi leyin emi o si mu yin wa odo okunrin ti eyin n wa o si se amona won lo si Samaria o si se nigba ti won de Samaria ni Elisha wi pe oluwa la oju awon eniyan won yi ki won ki o le riran oluwa si la oju won won si riran si kiyesi won be ni arin Samaria oba Israel si wi fun Elisha nigba ti o ri won pe baba mi kemi ki o ma pa won bi kemi ki o ma pa won bi won si dan pe iwo ko gbodo pa won iwo je pa won ti iwo fi ida re ati orun re ko ni igbekun gbe onje ati omi kale ni waju won ki won ki o je ki won ki o si mu ki won ki o si to oluwa won lo won si pese opolopo onje fun won nigba ti won si ti je ti won si ti mu tan o ran won lo won si to oluwa won lo be ni egbe ogun Syria ko tun wa si ile Israel mo o si se leyin eyi ni Ben Hadad oba Syria ko gbogbo ogun re jo won si goke won si do ti Samaria iyan nla kan si mu ni Samaria si kiyesi won do ti to be ti a si fi n ta ori ketekete kan ni ogorun iwon fadaka ati idamerin osuwon kabu imi eyele ni iwon fadaka marun o si se ti oba Israel n koja lo lori odi obirin kan sokun to wa wipe gba mi oluwa mi oba won si wi pe bi oluwa ko ba gba o nibo ni emi o gbe ti gba o lati inu ile ipaka tabi lati inu ibi ifun ti oba si wi fun pe e se o won si dan wi pe obirin yi wi fun mi pe mu omokunrin re wa ki awa ki o le je loni awa o si je omo ti emi ni ola be ni awa se omo mi awa si je emi si wi fun ni ijo keji pe mu omo re wa ki awa ki o je won si ti fi omo re pamo o si se nigba ti oba gbo oro obirin na o fa aso re ya o si koja lo lori odi awon eniyan si wo si kiyesi o ni aso ofo labe aso re li ara re nigba na ni o wi pe ki olorun ki o se bayi ati ju be lo si mi bi ori Elisha omo Shafati yo duro le orun re li oni sugbon Elisha joko ninu ile re ati awon agbagba joko pelu re oba si ran okunrin kan saaju re lo sugbon ki iranse na ki o to de odo re oun wi fun awon agbagba pe e wo bi omo apaniyan yi ti ranse lati mu ori mi kuro e wo nigba ti iranse na ba de e ti lekun ki e si di mu sinsin ile enu ona iru ese oluwa re ko wa leyin re bi on tin ba won soro lowo kiyesi iranse na so kale to wa won si wi pe wo lati owo oluwa ni ibi yi ti wa kini emi wa duro de oluwa mo si iwe ikeje awon oba ori ikeje nigba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa bayi ni oluwa wi ni wo yi ola ni ota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria nigba na ni ijoye kan li owo eni ti oba nfi ara ti da eniyan olorun li ohun o si wi pe kiyesi bi oluwa ti le se ferese li orun nkan ye a le ri be ohun si wi pe kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki yo je ninu re adete merin kan si wa ni atiwo bode won si wi fun ara won pe e se ti awa fi joko ni yi titi awo fi ku bi awa ba wi pe awo wo ilu lo iyan si nbe ni ilu awo si ku nibe bi awa ba si joko je nihin yi awo ku pelu nje ni isisin yi e wa e je ki awa ki o subu si owo ogun awon ara syria bi won ba da wa si awo ye bi won ba si pa wa awa ku na ni won si dide li afemojumo lati lo si ibudo awon ara syria nigba ti won si de apa ti o kangun ibudo syria kiyesi ko si okunrin kan nibe nitori ti oluwa se ki ogun awon ara syria ki o gbo ariwo keke ati ariwo esin ariwo ogun nla won si wi fun ara won pe kiyesi oba israeli ti be ogun awon oba hiti ati awon oba egypt si wa lati wa bo wa mole nitori na ni won dide won si sa lo ni afemojumo won si fi ago won sile ati esin won ati ketekete won ani ibudo won gege bi o ti wa won si sa lo fun emi won nigbati adete won yi de apa ikangun ibudo won wo inu ago kan lo won je won si mu won si ko fadaka ati wura ati agbada lati ibe lo won si lo won si pa mo won si tun pada wa won si wo inu ago miran lo won si ko lati ibe lo pelu won si lo won si pa mo nigba na ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo yin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi de afemojumo iya yo je wa nje ni sisin yi e wa e je ki a si lo so fun awon ara ile oba be ni won wa won si ke si awon onibode ilu won si wi fun won pe awa debudo awon ara syria ti kiyesi ko si okunrin kan nibe be ni ko si ohun eniyan kan bi ko se esin ti aso ati ketekete ti aso ati ago bi won ti wa enikan si pe awon onibode won si so ninu ile oba oba si dide le oru o si wi fun awon iranse re pe emi o fi han yin ni sisin yi eyi ti awon ara syria ti se si wa won mo pe ebi n pa wa nitori na won jade lo ni ibudo lati fi ara won pamo ni igbe wipe nigba ti won ba jade ni ilu awo mu won laaye awo si wo inu ilu lo okan ninu awon iranse re si dahun o si wipe emi be o je ki awa ki o mu marun ninu esin ti o ku ninu awon ti o ku ni ilu kiyesi won sa dabi gbogbo opolopo israeli ti o ku ninu re kiyesi ani bi gbogbo opolopo eniyan israeli ti arun si je ki aranse lo iwo nitori na won mu esin keke meji oba si ranse to ogun awon ara syria leyin wipe e lo iwo won si to won leyin de jordani si wo gbogbo ona kun fun agbada ati ohun elo ti awon ara syria gbe sonu ni iyara won awon ise si pada won si so fun oba awon eniyan si jade lo won si ko ibudo awon ara syria be ni a n ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ati osuwon baale meji ni shekeli kan gege bi oro oluwa oba si yan ijoye naa lowo eni ti o n fi ara ti lati se itoju enu bode awon eniyan si te mole ni bode o si ku bi eniyan olorun naa ti wi eni ti o soro nigba ti oba sokale to wa o si se bi eniyan olorun naa ti so fun oba wipe osuwon baale meji fun shekeli kan ati osuwon iye fun kikuna kan fun shekeli kan yo wa ni iwoye ola ni enu bode samaria ijoye naa si da eniyan olorun naa li ohun o si wipe kiyesi ni isisin yi bi oluwa ti le se ferese li orun iru nkan yi a le ri bee oun si wipe kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki yo je ninu re bee ni o si ri fun nitori awon eniyan te mole ni enu bode o si ku
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ki a to bere loni, mo fe mo bi a ba ri eni keni. Ti o fe wa lasan ni asale yi. Se o wa. mo gbagbo wi pe a fe mu nkan kan lo sile abi ke se be ni awon ibi ile isin kaakiri ati ibi ti a ti n ko eko bibeli ti ohun ti a fe so ni asale yi ko ba yi won dara dara bi won ti lo be na ma n pada won ki ri ohun ko ohun mu bo bi ohun ti won gba lowo olorun lati ibi ti won lo ṣugbọn mo gbagbọ wi pe ipejọpọ wa ni asale yi ko ye ko ri be nitori be o je ojuse ti re gege bi enikan wi pe ibukun ati ire ti olorun fe fun o o fe ki esu ki o fe danu lowo re tori be koni se olanfani bi o ba nsun tabi bi o ba nje ki awon omo re ki won ki o je ohun idiwo tabi idena fun o yo se olanfani bi o ba ti nbo ni ojojo isegun ni aya ojo oni ki o gbe bibeli re lowo iye awa ti a ni bibeli lowo mo fe ki o na soke ki n ri ese popo a se dara dara ni ti we pe a gbe bibeli wa wa iwo ti o je bibeli oyinbo le o wa lowo re na soke ki n ri iru awa be a se dara dara to o je we pe awon oloyinbo bi won ba fe ba wa soro won a so we pe a feeli tori we pe ohun akoko ti o ye lati mu lowo a o mu lowo bi o ba n bo ni eko bibeli ti yoruba iru bibeli wo lo ye ka gbe dani yoruba awon bi a ba ti joko tan a ri wi pe awon kan dide duro awon yi ni adena won je ojise olorun laarin wa bi won ba so pe ki a sun ani lati sun nile olorun a ki ja a ki jiyan a ki so wi pe mo ti gbe bibeli mi sibe lati joko sibe ni ile olorun je ibi ti o lowo abi be ko nitori be ki e ma je ki a di awon ti Jesu ti a fi pasan idajo ti a fi le jade bi a ba ti wa ibi ti won ba so wi pe ki a joko si a ki binu fun a ki binu si awon ojise olorun pelu towotowo ati irele a joko si ibi ti won ni ki a joko si bi a ba si so oro olorun lo ko sanfani ko si tona ki a ma ba ara wa soro tabi ki a ma sun bi o ba ri eni ti o sun wa fowo to eru eni be ki o le se ti sile lati gbo ohun ti a n so se o ye wa ohun ti a n we e je ki a dije wa lati gbadura baba wa ti n be le orun baba jesu kristi oluwa wa iwo ti o da aye sugbon ti enikeni ko da iwo ti o wa ki aye ki o to wa iwo ipilese ati opin olorun baba olorun omo olorun emi mimo a fi ogo fun oruko yin a si fi iyin fun oruko yin gba pe ati yin wa ni oruko jesu adupe lowo re wipe awa ni orile ede awon eniyan dudu awa ti a o mo olorun ni igba kan ri awon ti baba wa fi pa itan fun wa wipe enikan wa ti o nje olorun baba jesu kristi sugbon awa ti o se ni olori ire lati je ki a se alarin ba pade yin rere baba gba pe ati wa ni oruko jesu ninu itan ninu isedale wa ni a ti gbo wipe awon obi wa awon baba nla wa won ma n pa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a n pe ni bibeli won o ri ri won o si pa nitan fun o wipe olugbala wa ati wipe eje Jesu Christi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti Jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko Jesu sugbon mo wipe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wipe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si lesin sibe sibe esu ota wani olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwa ku wa kuro lowo won iwa ise kuro ni owo won sugbon sibe sibe won ke pe o won o si mo baba ambe o o fe ki ti wa ki o ri be o fe se ase danu o si fe wa lasan ambe o wi pe awon igi ti o di wa leti awon ti o ra wa niye awon ti o fo wa loju ba wa yo kuro ni oruko Jesu nje je ni ti Jesu ta sile ni oreke Calvary eti o wipe yi le eje mi ti ma je mu titu fun imukuro ese opolopo anbe wipe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi ti o nsa pa mo ni igbesi aye wa eti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko Jesu shanu fun wa o ni igba na ni ikeyin aye nigba ti ipalarada awon eniyan mimo yo sele nigba ti o mo okan ti o fi ekeji sile nigba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko Jesu nje bi o tin kilo fun wa le oni ti o sin je ki oro re ki o ye wa sanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa kuro laarin won ni oruko Jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa nworan ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti ohun ti a nko ti ko ye won baba si won leti ni oruko Jesu sanu fun wa je ki ore ki o ye wa je ki eni kokan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. E je ki a joko. Loni a ye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye. Eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo ni opolopo ibi ti a tin pe oruko Oluwa opolopo ibi ti a tin gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye dara dara bi a ba si n fi elesin pe onigbagbo ti a n fi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wipe won si Oluwa sugbon ti o je wipe agabagebe ati afarase lopoju ti won o si mo wipe ko si ohunkohun ti elesin le ri gba lowo Olorun bi ko se iya idajo ati ibinu Olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti ma nlo ni o sese pataki loni bi a ba ti n pe awon ori oro Olorun ki o ma se je ki ohunkohun ki o di olowo bi o ba mo bi ati kowe ki o gbegege re bi mo ba ti n pe awon ori ese won yi ki o ma ko won sile
3: bi o ba tin dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan tin kepe olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a tin fi oruko olorun pe won ni awon onigbagbo toto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sumo oluwa sugbon ti okan won jina rere si olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa nihi yi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo toto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti ajoko ti aro wipe onigbagbo toto ni wa sugbon ti o je wipe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi eka abamo olorun ma je ki a fi hanu nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihi loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wipe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wipe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wipe ni toto elese ni mi ati elesin lasan o daju wipe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58:58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jakobu ese won o wa ti nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah we pe kerara kini se ti o wi pe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wi pe bi o ba nba agbo magba alagidi okan eni ti o nfi ara re pe eni ti ko je bi o ma nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti npe eniyan ni igba kugba ti o ti so wi pe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati ke rara eyi je wi pe awon eniyan wonyi je agbo magba asetinu eni olori kunkun nitori wi pe ki se akoko ti olorun yi o ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wi pe won lo ni ona aigboran olorun lati so fun oni waasu yi wi pe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a ti njosin wi pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma reni pelu re wi pe ese oda koda ko se be bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si nso fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi ire koja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi ire koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti olorun awon ni ki a fi ire koja awon yi han wo ese ikeji ki owo iwa awon ti a npe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbo magba toni bi won si ti je asetinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won oye lo si lesin won oye ka bibeli won oye lo lati gba omi adura won oye ka saamu won o si ye lo si ile isin ni ojojo isinmi o n so fun a wi pe sugbon won n wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti n se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won beere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo olorun a n so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o sese ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o n bere wi pe ohun ti o fe dawole ni bawo lo se le sese a ni mo gbekele oluwa ni oluwa yoo pese o sese ki o tile ko ile re ki o so wi pe Jehova Jire oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ọtí òye rùn lẹ́nu ẹ o ẹlẹ̀sìn ó ṣeéṣe kó ti fá ìyàwó kó ti ó ṣeéṣe kó má tilẹ̀ tí ìsan owó orí ìyàwó ni ṣùgbọ́n kí wọ́n ti bí ọmọ méjì àbí mẹ́ta kí ó wá di lẹ́yìn ọmọ méjì àbí mẹ́ta kí wọ́n tún gba ilé ìsìn lọ kí wọ́n sọ fún àlùfáà wípé a fẹ́ ṣe ìgbéyàwó àwọn náà tún lọ sí iwájú pẹpẹ wọn a tún wọṣọ àwọn a tún pín àwọn ìwé pélébé wípé a ń ṣe ti ìgbéyàwó o wọn a tún pẹran wọn a fi ilé pọn wọn a fi ọ̀nà pọn àwọn ọmọ sì wálẹ̀ rẹ́bẹ́rẹ́bẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó àwọn ẹlẹ̀sìn bó bá ti rí wọn wọn ò ṣòro mọ̀ irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe é ṣe kí wọ́n máa lo àwọn ẹ̀gbà ọwọ́ ti ọrùn ti òrùka etí òrùka gbogbo wọn a kó kọ́ra ṣùgbọ́n bí wọ́n bá ti ń bọ̀ ní ilé ìsìn wọn a ṣe àpamọ́ ọmọ àpamọ́ wọn a kó sínú ẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ gúnrégéjé níwájú olúwa bí wọ́n bá tún ti ń jáde bí wọ́n bá ti ń tún fẹ́ wọ ọkọ̀ èrò wọn a tún ṣí àpamọ́wọ́ wọn a tún kò sétí wọn a tún kò sọ́rùn àwọn ẹlẹ̀sìn là ń pè bẹ́ẹ̀ ó ń sọ fún wa wípé ṣùgbọ́n bí ìwà wọn ti burú tó nì wípé lójoojúmọ́ ni wọ́n ń wá mi ẹsẹ̀ ìkẹta ó tún sọ fún wa wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà àwọn ni bó bá di òru bí àlàkalà bá dé tí wọ́n làágùn wá láti ojú oorun wá gbọ́ jésù gbà mí jésù gbà mí jésù gbà mí dáríjì mí dáríjì mí dáríjì mí ẹ̀ṣẹ̀ tó dásùn lálẹ́ àná òjúlẹ̀ ológbò tàbí èkúté tàbí adìyẹ wọn ò yé lé e lójú oorun bó bá sì ti ń jí bẹ́ẹ̀ ló ń wá sáàmù tí ó kà bẹ́ẹ̀ ló ń gbàdúrà sí omi nínú ìgò tí ó mu omi tí ó ń sọ pé àjẹ́ kúrò lẹ́yìn mi àjẹ́ ẹ̀bá ti kúrò lẹ́yìn ẹ̀ ti pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ò kúrò lọ́wọ́ ẹ nì torí àwọn tẹ́ṣẹ̀ bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tí ìwàkiwà irinkirin tó bá wà lọ́wọ́ wọn àwọn làjẹ́ lé káàkiri ṣùgbọ́n bó ṣe ti àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ ni àwọn tí wọ́n ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tí a fi ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ra padà àwọn tí a kọ orúkọ wọn sí inú ìwé èyè lé ọ̀run bàjẹ́ ń rí wọn ó ń sání bó ṣe ó rí wọn ó ń sání èṣù pàápàá bó bá wá pẹ̀lú ìdánwò tàbí ìdẹ́wò rẹ̀ bó bá ti ń sọ wípé àkọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run wípé mo jẹ́ aṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ lè ṣú sá lọ ṣùgbọ́n bó wá di wípé o lélẹ̀ mú látojú oorun à ń sin ọ́ nínú omi à ń sin ọ́ nínú sàárè tàbí à ń sin ọ́ káàkiri o sì ń jí o láàgùn o ń sọ pé padà lẹ́mi sátani padà lẹ́mi sátani ìgbàlà ló yẹ kó wà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ń gbàdúrà wọ́n ń gbà àwẹ̀ ọ̀dọ̀ọ̀dún ó ṣeéṣe kí wọ́n ka ogójì ọjọ́ kó pé pátápátá kán sọ pé mi ò yọ ọ̀kan kúrò nínú ẹ̀ rí ó sì ṣeéṣe lásìkò àwẹ̀ ẹni kò jẹ́ mẹmu kò jẹ́ mutí kò jẹ́ mu sìgá àwọn alárédè tí wọ́n wà níta àwọn tí wọ́n rẹ́ǹtì ilé fún níta àwọn á wà ńbẹ̀ ní gbogbo ogójì ọjọ́ ni wọ́n máa gba àwẹ̀ wọ́n máa ṣe ìsẹ́ra ẹni bí ogójì ọjọ́ bá ti kọjá ó parí ó tún padà sínú ebi ẹ̀ sínú ọtí ẹ̀ ó di kó máa sun gọ́tà ṣùgbọ́n bó wá dọjọ́ sunday o a ń láti rí nínú ilé ìsìn ó sì ṣeéṣe kó tiẹ̀ máa ṣiṣẹ́ pàápàá nínú ilé ìsìn àwọn wọ̀nyí ni bíbélì ń jẹ́ kó yé wa wípé ẹlẹ̀sìn lásán ni wọ́n bí ikú bá pa ojú wọn dé nírú ipò bẹ́ẹ̀ ó dájú wípé ọ̀run àpáàdì ni. Ní ẹsẹ̀ ìkẹta ni ó ń sọ pé ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ ìkẹta nítorí kí ni àwa ṣe ń gbà àwẹ̀ tí ìwọ kò sì rí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọn a gbàdúrà lásán wọn a wá sí ẹ̀kọ́ bíbélì lásán wọn a gba àwẹ̀ lásán ìwọ náà lọ béèrè lọ́wọ́ wọn ó sàmọ̀ wọn wọn wà létí òkun bí wọn ti ń gbàdúrà tóní tí wọn sì ń gbà àwẹ̀ tóní àjẹ́ òjù wọn lẹ̀ àwọn ni wọn ń gbọ́ tán sọ pé ẹyẹ ń ké bó ṣe tàwọn tán ní ìgbàlà ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni gbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ah ani won de o koni lesun gbogbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o se se ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe koni le ronun sun bo ko le sile awon osho ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki o wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won kia won fo ba won nitori kini nitori pe won o mo oju olorun won o mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngbawe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afe e si fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wipe eyin se afe Isaiah ori keta mo n ka lati ese ikerindinlogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afe o ba igbesi aye won je patapata wọn sì náwó wọn fowó ṣòfò láti ẹsẹ ìkẹrìndínlógún ní àìsà orí kẹta pẹlúpẹlú olúwa wípé mo fẹ kí o fiyèsí dáradára kò sọ wípé oníwàásù wípé àwọn ẹlòmíràn bí a bá bi wọn tí a bá sọ wípé ṣé bí o gbọ wípé àna rẹ ń yẹ ẹyìn òkú padà ó ṣe lọ a ní ṣọọṣì wa ni àwọn ẹlẹsìn nìyẹn kò mọ̀ wípé olúwa wípé a sọ pé ṣọ́ọ̀ṣì wa ni bí ọ̀rẹ́ bá dé tó sọ pé mo dé o wá fi ọtí ṣe mí lálejò a ní ṣọ́ọ̀ṣì wa ọgbà fún wa bẹ́ẹ̀ àwọn ẹlẹ bó bá ṣe mọ àwọn ẹlẹ̀sìn nìyẹn àwọn tí kìí ṣe onígbàgbọ́ àwọn tí wọn ò ní ìdánilójú ohun tí wọn gbà wọn a sọ wípé bó bá sọ wípé ìyàwó ẹ ò sì bímọ ó sì dákẹ́ bẹ́ẹ̀ bó bá dákẹ́ tara ẹ̀ báyìí dákẹ́ o lọwọ akeji ko mu yawo keji latabule e boya o sese ko le bimo ani soshi wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sa ni iyawo e nfi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni reni ta se arole e o ni reni ta duro sile to ba ku o se fe keji bí wọn bá gbà fún yín ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí ó ṣe fẹ́ síta a ní wọn mọ bá ṣe mọ àwọn ẹlẹ̀sìn nìyẹn wọn ò ní ìdánilójú kí ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run wí wọn ò mọ̀ wípé olúwa wípé bóde àsìkò kérésìmesì nínú ilé ìsìn wọn àbí àsìkò ìsà àjínde tó bá sọ pé ó sì wá bẹ́ẹ̀ ni wípé ó ń ṣọ̀fọ̀ o sì múra gẹ́gẹ́ bí ẹni pé ọkùnrin ni ọ́ o mọ bọ́ ti ń ṣe ni báwọn ti ń ṣe wọ́n kó sétí ni wọ́n sì máa ń kó sọ́rùn yádílé gbogbo a sì fi pajú a sì dàbí eégún níta obìnrin á wọ aṣọ tó pọ́n kanlẹ̀ látòkè bó bá ti rí tó ti yọ lókèrè wá ní àwọn náà ń bọ̀ yẹn àwọn ẹlẹ́sìn nìyẹn ṣùgbọ́n wọn ò sì mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run kọ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ wọn ò mọ̀ túmọ̀ wípé olúwa wípé bí wọn ò bá ṣe won so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun anbe we pe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won e agbodo gbari ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu pelu ta lo wi pe oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ife ku fe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ife ku fe oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun o gbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile oni ati pelu oju ife ku fe ewo la npe loju ife ku fe bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nku ete wa si ton ma soju regberegbe be ni to fe se agbere oju ife ku fe niyan awon no nje ki awon pastor olusho agutan awon no nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kunle sin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife ku fe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fi saworo si ese awon mo isu la n fi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won ti n wa ti won si mona olorun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese eyi ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo besu ba si tin ri o nigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won ṣugbọn bi o ṣe awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wipe bi a ba jade a ma kilo fun won o nso ni ese ketadinogun wipe nitori na oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tawon oyinbo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye oluwa yo si fi ho won han wi fun mi je won ki rin ni oho nsinsin yi won rin ni oho obirin onile olona o le ni moto ayokele sugbon sibe a tun mu iro e ase si meji wa ma ri oho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won nibi ti won tin wo sinima kakiri bo ri won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo won pe nkan papa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to wa moto wa ni ejo eja far eje ka koja eni to nsi esu oju won ki riran Olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo Saturday bo ba ti jo di ojo Sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo si lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jale to so pe kini won so ni lesin ah lo nkan lo na ni ohun o gbo kina so ni ese ekeji ni dogun le ojo na oluwa yi o mu ogo saworo won kuro ati osho won.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura Olorun Baba atun dupe le kan si we pe bi ati wa siwaju nisinsin yi we pe e o ba wa soro eje ki a je ileti omo to n gbo tara lati odo baba ati bi e tin ba wa so tin ba wa wi tin la wa loye tin to wa sona tin je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe we pe igboran pipe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Christi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere we pe emi lati je olooto si ohun ti a n gbo ati si eyi ti a n ko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa e je ki ona ijoba Olorun ki o ye wa bi a si ti n fi ese wa le ona ijoba orun a n bebe we pe esu ati awon omo ogun re ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada ni oruko Jesu e saanu fun wa ki e si mura wa sile fun bibo Jesu ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo n soro lori ohun ti o se pataki fun awon omo Olorun lati mo daju o je ohun ti emi o si je ohun ti o se iyebiye bi a ba wi pe a n sin Olorun bi a ba wi pe a ti fi ese le ona igbala bi a ba wi pe a je ti Oluwa ati wi pe igbala Jesu je ti wa ṣugbọn ti a je ope si ohun ti a fe fenu kan loni o daju wi pe ati pa igbala wa mo ati je olooto titi de opin o seese ko ma le je ti wa ati ijoba Olorun ti a ti n kọrin nipa re ti a ti n daniyan nipa re ti a ti n so wipe gbangba a o de ijoba Orun o seese bi ohun ti a fe so loni ko ba ye wa daradara ki a padanu ohun ti a n reti eyi ni o fi se pataki wipe bi a ti n gbo ki a ma gbadura wipe ki Olorun emi ki o ma fi kalamu emi ko awon nkan wonyi si wa lokan ki a ma ba padanu ore ofe ati ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Mo n soro nipa ipamo ati aabo onigbagbo ipamo ati aabo onigbagbo bi ati mo bi o ba je eni ti o ti to ebun Orun wo bi o ba je eni ti a ti la loju si nkan ti emi bi o ba je eni ti a ti fi igbala Jesu ta lore o mo wi pe nipa ore ofe le a fi gba wala nigba ti a gba Olorun gbo eyi ni a so fun wa ninu Efesu ori keji ese kejo Efesu ori keji ese kejo nitori ore ofe li a ti fi gba yin la nipa igbagbo ati eyi ni ki se ti eyin ti kara yin ebun Olorun ni ese kesan ki se nipa ise ki enikeni ma ba sogo nitori awa ni se nise owo re ti a ti da ninu Kristi Jesu fun ise rere ti Olorun ti pese tele ki awa ki o le ma rin ninu won. Ese oro Olorun ti a ka wonyi o n so fun wa nipa ore ofe gege bi ede yi ko ni itumo ikoko o n so fun wa nipa ore atorun wa ti a ko ra ore atorun wa ti a ko sise fun ore atorun wa ti a ko leto si o n so nipa ore ti o je ofe ti a fi ta wa lore lati odo Olorun nipa eyi ni a fi ni igbala bi a ba n so nipa igbala awon elomi.

eri olorun ninu Yohanu orikewa lati ese iketadilogbon Yohanu orikewa lati ese iketadilogbon awon agutan mi ngbo ohun mi won si mo emi si mo won won si ma to mi lehin nihin Jesu je ki o ye wa we pe ki se gbogbo eniyan ni o je agutan fun oluso agutan bi o ba wo ese ikerindinlogbon o ni sugbon eyin ko gbagbo nitori ti eyin ko si ninu awon agutan mi gege bi mo ti wi fun yin awon alaigbagbo won ki se agutan Jesu awon ti ko gba ise ori igi agbelebo gbo eje ti Jesu ti ta sile lati ko ese won lo awon ti ko gbagbo wi pe Jesu ku fun won lati mu won wa sodo Olorun awon ti ko gbagbo wi pe ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo wi pe o ti pari gbogbo irubo wi pe ko si irubo miran mo awon ti ko gbagbo wi pe nipa jijewo ese won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi bo le a fi gba won la awon alaigbagbo ki se awon agutan Jesu Kristi sugbo oni bi a ba ti di agutan ti oluso agutan oni awon agutan mi ngbo ohun mi bi a ba nso nipa gbigbo ohun Olorun tabi gbigbo ohun oluso agutan awon miran won ma nka kiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbohun bi waso ba nlo o sese ki enikan dide duro ko so wi pe ohun gbohun bi a ba nso nipa ohun oluso agutan oro Olorun ni ohun oluso agutan ko tun si ohun miran ti o le wa lati odo Olorun tabi ti o le wa lati odo Jesu Kristi ti o yato si bibeli ti agbele wa lowo oro Olorun ti tan imole si ipa ona wa o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi o ba tin gbo nipa ironu pada ohun Jesu niyan bi o ba tin gbo nipa pe ki a gba Jesu Kristi gbo ki a fi ododo ja ese sonu ohun Jesu lo ngbo yen bi o ba tin gbo nipa atunse eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo nipa isodi mimo bi o ba tin gbo nipa pe ki a gbadura adura igbagbo titi a fi le so wa di mimo eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo pe bi a ba ti ni isodi mimo atuni lati tesiwaju lati ni agbara emi mimo eyi ni ohun Jesu sugbon ki enikan joko sibi kan ki o ma so pe mo ngbo ohun pe ojo yo ro ni asale tabi orun kan yo ran lola ki enikeni ki o ma se jade o tabi ipe kan yo pe loganjo oro ki enikeni ki o ma se dahun eyi kon ni ohun Jesu ohun Jesu ti a n so ni pe ki a gbo oro Olorun eyi ti o le topase wa lo si ijoba orun o ni awon agutan mi ngbo ohun mi emi si mo won o ni kiki awon ti won gbo ohun ohun ni o mo gege bi awon agutan ohun o ni won a si ma to mi leyin won ko je to orisa leyin won ko je to aye leyin won ko je to awon apeyida leyin won ko je to awon woli eke leyin won ko je to awon akonisina leyin o ni won a ma to mi leyin emi si fun won ni iye ainipekun won ki yo si segbe lailai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi po ju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti Jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni toto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu je ki a wo ileri miran ti Olorun se fun wa ki a ba le ni idaniloju wi pe bi a ba nfe lati duro ti Olorun bi o ti le je wi pe a je alailera bi o ti le je wi pe inu ni bini tabi inawo po bi o ti le je wi pe ona ti a nto o dabi eni wi pe o ha die fun wa sugbon bi a ba ni ife lati duro ti Olorun bi a ba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Filipi ori kini ese kefa

0: yóò máa wí pé òun fẹ́ lọ bá bàbá àsàlẹ̀, òun fẹ́ lọ bá lágbájá, nítorí pé ẹ̀bí bá tiri, bí lágbájá bá wà láàyè kò séwu. Ó ti fi ẹni yìí dípò Ọlọ́run, ó ń sin ẹ̀dá ju ẹlẹ́dá lọ. Irú ẹni bẹ́ẹ̀, ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn a máa mú kí ìdánwò ti ara kí ó wá sí ìgbésí ayé ẹni bẹ́ẹ̀. Ọmọbìnrin tí ó jẹ́ wípé ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn, tí ó jẹ́ pé bó jí láàárọ̀, orúkọ lágbájá ló máa wà lẹ́nu ẹ̀. Bó lọ lọ́sàn, orúkọ lágbájá ló máa wà lẹ́nu ẹ̀. Bó lọ síbi iṣẹ́, orúkọ lágbájá ló máa wà lẹ́nu ẹ̀. Lágbájá sọ wípé òun á bá mi wáṣẹ́. Lágbájá ti sọ wípé òun á jẹ́ kí n jókòó sí ibòjókòó rere. Lágbájá ti sọ wípé òun kò tí ń bá nílò kí n máa wá láti rí òun. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa pààrà ilé ọkùnrin kan. Ọkùnrin yìí jẹ́ ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé. Irú ẹni bẹ́ẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè àti panṣágà kò jìnnà sírú ẹni bẹ́ẹ̀. Tàbí obìnrin tó lọ́kọ nílé ṣùgbọ́n tí kò lè jókòó ti àwọn ọmọ nílé, tí ọkùnrin kan níta tí ó ti sọ wípé yẹn lóòótọ́ ló lọ́kọ, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ìbùkún Ọlọ́run ò pọ̀ púpọ̀ lọ́wọ́ ọkọ ẹ. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí má fi ara ẹ jìyà, má fi ara ẹ ṣiṣẹ́ o. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí o bá ti nílò nǹkan kan nínú ilé, ẹbọ́kọ̀ ò tiẹ̀ lè pèsè, tó bá wá bá mi màá fún ẹ. Irú ẹni bẹ́ẹ̀, a máa fi ọkọ sílẹ̀ nínú ilé, a máa lọ bá ọkùnrin kan níta. Ó ti sọ ọkùnrin yìí di Ọlọ́run, ó ti sọ di ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé, ó ti mú ọkàn rẹ kúrò nínú ilé lọ́dọ̀ ọkọ àti lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó ti sọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ di ọ̀rẹ́ abánidẹ́ṣẹ̀ pàápàá, nítorí kò ṣeéṣe fún ènìyàn lẹ́ran ara láti máa fún ọ ní àwọn nǹkan tí ó yẹ kí ọkọ rẹ kí ó máa fún ọ, kí ó má ba lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè tàbí panṣágà ìwà èérí gbogbo. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe ń kìlọ̀ fún wa, tí ó sì ń sọ fún wa wípé ìgún wà lórí àwọn tí ó bá fi ẹlẹ́ran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn. Báyìí ni Olúwa wí. Ègbé ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn, tí ó fi ẹran ara ṣe apá rẹ̀, ẹni tí ọkàn rẹ̀ sì ṣí kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Wẹ́sẹ̀ kẹfà, nítorí pé yóò dàbí aláìní ní aginjù. Ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn yóò dàbí aláìní ní aginjù. Ẹni tí ọkàn rẹ̀ ṣí kúrò lọ́dọ̀ Olúwa yóò dàbí aláìní ní aginjù. Ẹni tí ó fi bàbá àsàlẹ̀, ẹni tí ó fi ṣe apá rẹ̀, ẹni tí ó fi ẹlẹ́ran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀, ẹni tí ó fi ènìyàn tí ó gbé ara kíkú wọ̀, tí ó fi ṣe Ọlọ́run rẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò dàbí aláìní lé aginjù, tí kò sì rí i pé rere ń bọ̀, ṣùgbọ́n yóò gbé ibi èèyàn gbé ilẹ̀ wọ́n ni lé aginjù, ilẹ̀ iyọ̀ tí kì í gbé inú rẹ̀. Ohun tí a ń sọ nípa ilẹ̀ iyọ̀, ṣé o rí pé ilẹ̀ tó lọ́ràá tí a lè gbé nǹkan sí? Bí a bá ti da iyọ̀ sí, gbogbo àwọn mùdùnmúdùn tí ó wà nínú ilẹ̀ náà ni iyọ̀ yóò parun. Èyí ni à ń pè ní ilẹ̀ iyọ̀ tí a kì í gbé inú rẹ̀, ilẹ̀ iyọ̀ tí a ò lè dáko sí, ilẹ̀ iyọ̀ tí ohunkóhun kì í hù jáde nínú rẹ̀. Ó ní ẹni tí ó bá kọ Ọlọ́run sílẹ̀, ẹni tí ó bá jẹ́ wípé ó kọ ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Ọlọ́run, ó kọ ọ́ sílẹ̀, yóò dàbí aláìní lé aginjù. Bí rere tilẹ̀ ń bọ̀ kò lè rí, yóò máa gbé èèyàn gbẹ ilẹ̀, yóò máa gbé inú aginjù, yóò máa gbé ilẹ̀ iyọ̀ tí ẹnìkan kì í gbé. Nítorí bẹ́ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu ló wà fún àwọn tí wọ́n fi ẹran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn. Kí ni Ọlọ́run wá ń fẹ́ kí a ṣe? Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe ni wípé kí a gbẹ́kẹ̀lé òun. Wẹ́sẹ̀ ìkeje, ìbùkún ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, tí ó sì fi Olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Àkọ́kọ́, ò fẹ́ ní ìgbàlà, ó ní láti gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. O gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ rere tirẹ̀. O gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wípé a ti sàmì fún mi láti kékeré. O gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wípé mo ń ka Bíbélì. O gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wípé mo ń lọ sórí òkè láti lọ gbàdúrà. O gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wípé bàbá mi àti ìyá mi ni àwọn olùdásílẹ̀ ìjọ CAC tàbí olùdásílẹ̀ ìjọ CMS ní ìlú wa. Ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ ó ní láti wà nínú Jésù Kristì, wípé Jésù Kristì kú fún mi, kì í ṣe pé bàbá àti ìyá wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ. Kì í ṣe wípé a sàmì fún mi ní kékeré, kì í ṣe wípé mo ń fún àwọn alágbe lówó, kì í ṣe wípé mo ń gbàdúrà, mo ń gbà ẹ̀wẹ̀, kì í ṣe wípé mo máa ń lọ sórí òkè nígbà gbogbo. Ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ ní láti wà nínú Calvary, nínú ẹ̀jẹ̀ tí Jésù Kristì ta sílẹ̀, nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù tí a fi ń wẹ lẹ́ṣẹ̀ mọ́ tí ó ń funfun ju snow lọ. O ní láti gbàdúrà wípé Ọlọ́run, mi ò gbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ ọwọ́ rere mi, mi o gbeke le awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbeke le onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbeke le mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni fun iru eni be ti o gbeke le oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni fun ni ti o gbekele olowa e je we pe bi abaje alaini bi wa la ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe oluwa olorun yo da wa lohun ibukun idahun adura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele olorun olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele olorun olorun le tu wa sile olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba e baba asale mi lati mo etoko kuro e je we pe agbekele olorun ati olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba ngbadura a ngbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni toro we pe oruko Jesu oto ani lati foruko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli nikan soso wi pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro we pe eko bibeli eko ihirere wi pe ko to wi pe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wi pe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo olorun ibukun awon ti o gbekele olorun ibukun awon ti o nkepe olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo olorun o n fi aya dipo olorun o n fi ohun ini dipo olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je ni to gbekele olorun abi o je ni to ti ronupo ada patapata ti o n ke pe oruko oluwa se o je ni to gbekele oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eniye leran ara lo wa ati wi pe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki yo le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki yo le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun dide duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simi le ise irapada ti Jesu Kristi se ise ti o se ti o je wi pe o je tewogba lowo Olorun loju Olorun o fe gbekele patapata so fun Olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo ju snow lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohun ti o je ani re je ki igbekele re ki o wa ninu Olorun ni kan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele Olorun ni kan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele Olorun gbekele Olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe ikeji awon oba ori ikesan Elisha woli si pe okan ninu awon omo woli o si wi fun pe di amure egbe re ki o si mu igororo yi lowo re ki o si lo si Ramoti Gileadi nigbati iwo ba si de ibe ki o wa Jehu omo Jehoshaphati omo Nimshi le awari nibe ki o si wole ki o si mu ki o dide kuro laarin awon arakunrin re ki o si mu lo si yara inu ile lohun ki o si mu igororo na ki o si tu si ori re ki o si wi pe bayi ni Oluwa wi pe emi fi ororo yan ile oba fi ori Israeli si si ilekun ki o si sa ma si se duro pe ni odomokunrin na ani odomokunrin woli na lo si Ramoti Gileadi nigbati o si debe kiyesi awon olori ogun wa ni ijoko won si wi pe emi ni ise kan si o balogun je o si wi pe sita ni ninu gbogbo wa won si wi pe si o balogun won si dide o si wo inu ile o si tu ororo na si ile ori o si wi fun pe bayi ni Oluwa Olorun Israeli wi pe emi ti fi ororo yan ile oba lori eniyan Oluwa lori Israeli iwo si kolu ile Ahabu Oluwa re ki mi o le gbesan eje awon woli iranse mi ati eje gbogbo awon iranse Oluwa lowo Jezebeli nitori gbogbo ile Ahabu ni yo segbe emi o si ke gbogbo odomokunrin kuro lodo Ahabu omo odo ati ominira ni Israeli emi o si se ile Ahabu bi ile Jeroboamu omo Nebati ati bi ile Baasha omo Ahija awon aja yo si je Jezebeli ni oko Jezreeli ki yo si eni ti yo sinku re o si se ilekun o si sa lo nigba na ni Jehu jade to awon iranse Oluwa re enikan si wi fun pe alaafia ko nitori kini asiwere yi se to wa o si wi fun won pe eyin mo okunrin na ati oro re won si wi pe eke so fun wa wayi o si wi pe bayi bayi ni o so fun mi wi pe bayi ni Oluwa wi pe emi ti fi ororo yan le oba lori Israeli nigba na ni won yara olukuluku si mu agbada re o si fi si abere lori ategun won si fun ipe wi pe Jehu joba be ni Jehu omo Jehoshaphati omo Nimshi shote si Joramu nje Joramu tin so Ramoti Gileadi ohun ati gbogbo Israeli nitori ti Asaeli oba Syria sugbon Joramu oba ti pada si Jezreeli lati wo ogbe ti awon ara Syria sa nigbati o ba Asaeli oba Syria ja Jehu si wi pe bi o ba se ife inu yin ni e ma je ki enikeni ki o jade lo tabi ki o yo lo kuro ni ilu lati lo iso ni Jezreeli be ni Jehu gun keke o si lo si Jezreeli nitori Joramu dubule nibe Ahasaya oba Juda si sokale lati wa ewo Joramu oluso kan si duro ni ile iso ni Jezreeli o si ri egbe Jehu bi o ti nbo wa o si wi pe mo ri egbe kan Joramu si wi pe mu eleshin kan ki o si ranse lo ipade won ki o si wi pe alaafia ko enikan si lo lori eshin lati pade re o si wi pe bayi ile oba wi pe alaafia ko je o si wi pe kini won ni fi alaafia se yi pada seyin mi oluso na si so pe iranse na de odo won sugbon ko si tun pada wa mo o si ran ikeji jade lori eshin oun si to won wa o si wi pe bayi ni oba wi pe alaafia ko je o si dan wi pe kini won ni fi alaafia se yi pada seyin mi oluso na si so wi pe oun ti le de odo won ko si tun pada wa mo wiwo keke na si dabi wiwo keke Jehu omo Nimshi nitori o nwo bo kikan kikan Joramu si wi pe e di keke won si di keke re Joram oba Israeli ati Ahasaya oba Juda si jade lo olukuluku ninu kekere won si jade lo ipade Jehu won si ba ni oko Naboti ara Jezreeli o si se nigbati Joram ri Jehu ni o wi pe Jehu alaafia ko won si wi pe alaafia kini ni won bi iwa agbere Jezebeli iya re ati ise ajere ti po to be Joram si yi owo re pada o si sa o si wi fun Ahasaya pe ote de Ahasaya Jehu si fi gbogbo agbara re fa orun o si ta Joram laarin apa re mejeje ofa na si gba okan re jade o si doju bole ninu keke re nigba na ni Jehu so fun Bidkari balogun re pe gbe ki o si so si oko Naboti ara Jezreeli sa ranti bi gba ti temi ti re jumo ngun keke leyin Ahabu baba re Oluwa ti soro imo yi sori re ni toto le anani emi ti ri eje Naboti ati eje awon omo re okunrin ni Oluwa wi emi o si san fun o ni oko yi ni Oluwa wi nje nitori na e mu ki e si so sinu oko na gege bi oro Oluwa ṣugbọn nigbati Ahasaya oba Juda ri eye o gba ona ile ogba sa lo Jehu si le pa re o si wi pe eta ninu keke pelu won si se be ni ati goke si guri ti o wa leti Ibleamu o si sa lo si Megido o si ku nibe awon iranse re si gbe ninu keke lo si Jerusalemu won si sin ni iboji re pelu awon baba re ni ilu Dafidi le odun ikokanla Joramu omo Ahabu ni Ahasaya bere si joba lori Juda nigbati Jehu si de Jezreeli Jezebeli gbo o si leti ro o si ta ori re o si yoju wode ni ferese bi Jehu si tin gba enu ona wole o wi pe Simri ti o pa Oluwa re ri alaafia bi o si gbe oju re si oke ferese o si wi pe tani se ti emi tani awon iwefa meji bi meta si yoju si lode o si wi pe e tari re sile won si tari re sile die ninu eje re si ta si ara ogiri ati si ara awon esin o si te mole nigba ti o si wole o je o si mu o si wi pe e lo iwo obirin egun yi wa yi ki e si sin nitori omobirin oba le on yi se won si lo isin sugbon won ko ri ninu re ju agbari ati ese ati atelewo re lo nitori na won si tun pada wa won si so fun won si wi pe eyi le oro Oluwa ti o so nipa owo Elija iranse re ara Tishbi wi pe ni oko Jezreeli ni awon aja yo je eran ara Jezebeli oko Jezebeli yo si dabi mi ni igbe ni oko Jezreeli to be ti won ki yo wi pe Jezebeli ni eyi iwe ekeji awon oba ori ikewa Ahabu si ni 70 omokunrin ni Samaria ye o si kowe o si ranse si Samaria ti awon olori Jezreeli ti awon agbagba ati si awon tin to awon omo Ahabu wi pe nje ni sisinyi nigbati iwe yi ba ti de odo yin bi o ti je pe awon omo Oluwa yin be lodo yin ati keke ati esin be lodo yin ilu olodi pelu ati hamora ki e wo eni ti o san julo ati ti o si ye julo ninu awon omo Oluwa yin ki e gbe ka ori ite baba re ki e si ja fun ile Oluwa yin sugbon eru ba won gidigidi won si wi pe kiyesi oba meji ko duro niwaju re awo ati se le duro ati eni ti se olori ile ati eni ti se olori ilu awon agbagba pelu ati awon oluto awon omo ranse si Jehu wi pe iranse re le awa a o si se gbogbo ohun ti o ba pale ase fun wa awa ki yo je oba iwo se eyi ti o dara le oju re nigba na ni o ko iwe lerin keji si won wi pe bi eyin ba se ti emi bi eyin o si fi eti si ohun mi e mu ori awon okunrin na awon omo Oluwa yin ki e si to mi wa ni Jezreeli ni iwoyi ola nje awon omo oba 70 okunrin be pelu awon eniyan nla ilu na ti n to won o si se nigbati iwe naa de odo won ni won mu awon omo oba won si pa 70 okunrin won si ko ori won sinu agbon won si fi won ranse si ni Jezreeli onse kan si de o si so fun wi pe won ti mu ori awon omo oba wa won si wi pe e to won ni okiti meji ni ati wo enu bode titi di owuro o si se ni owuro o si jade lo o si duro o si wi fun gbogbo awon eniyan pe olododo le eyin kiyesi emi sote si Oluwa mi mo si pa ṣugbọn ta nipa gbogbo awon wonyi nje e mo pe ko si ohun kan ninu oro Oluwa ki Oluwa so ni ti ile Ahabu ti yo bo sile nitori ti Oluwa ti se eyi ti o ti so nipa owo Elija iranse re be ni Jehu pa gbogbo awon ti o ku ni ile Ahabu ni Jezreeli ati gbogbo awon eniyan nla re ati awon ibatan re ati awon alufa re titi ohun ko fi ku okan sile fun ohun si dide o si n bo o si wa si Samaria yóò sì ti wà níbi ilé ìrẹ́run àgùntàn lé ojú ọ̀nà Jehu pàdé àwọn arákùnrin Ahasaya ọba Juda ó sì wí pé ta lé ẹyin won si dan wi pe awa arakunrin Ahasiah ni awa si nso kale lati lo ki awon omo oba ati awon omo ayaba won si wi pe e mu won laye won si mu won laye won si pa won ni bi iho ile irerun aguntan ani okunrin mejilelogoji be ni ko si ku enikan won nigba ti o si jade nibe ori Jehonadabu omo Rekabu nbo wa ipade re o si sure fun o si wi fun pe okan re ase dede bi okan mi ti ri si okan re Jehonadabu si dan wi pe be ni ibe ni nje fun mi ni owo re o si fun le owo re won si fa sodo re sinu keke won si wi pe ba mi lo ki o si wo itara mi fun Oluwa be ni won mu ogun keke re nigba ti o si de Samaria o pa gbogbo awon ti o ku fun Ahabu ni Samaria titi o fi run gege bi oro Oluwa ti o so fun Elijah ye o si ko gbogbo awon eniyan jo o si wi fun won pe Ahabu sin Baali die sugbon je o yo sin pupo nje nitori na e pe gbogbo awon woli Baali fun mi gbogbo awon iranse re ati gbogbo awon alufa re ma se je ki okan ki o ku nitori ti mo ni ebon la ise si Baali enikeni ti o ba ku ki yo ye sugbon je o fi etan se nitori ki o le pa awon olusin Baali run ye o si wi pe eya apejo si mimo fun Baali won si kede re ye o si ranse si gbogbo Israeli gbogbo awon olusin Baali si wa to be ti ko si ku okunrin kan ti ko wa won si wa sinu ile Baali ile Baali si kun lati ikangun ikini titi de ikeji won si wi fun eni ti o wa lori yara baba lori sapo ye ko aso wa fun gbogbo awon olusin Baali won si ko aso jade fun won wa ye o si lo ati Jehonadabu omo Rekabu sinu ile Baali o si wi fun awon olusin Baali pe e wa kire ki e si wo ki enikan ninu awon iranse Oluwa ki o ma se si pelu yin nihin bi ko se kike awon olusin Baali nigba ti won si wole lati ru ebo ati ore sisun ye o yan 80 okunrin si ode o si wi pe bi enikan ninu awon okunrin ti mo mu wa fi le yin lowo ba lo eni ti o ba je ki o lo emi re yo lo fun emi ti re o si se bi asi ti pari ati ru ebo sisun ni je o wi fun awon oluso ati awon olori ogun pe wole ki e se pa won e ma se je ki enikan ti o jade won si fi oju ida pa won awon oluso ati awon olori ogun si gbe won so si ode won si wo inu odi ile Baali won si ko awon ere lati ile Baali jade won si sun won won si wo ere Baali lule won si wo ile Baali lule won si se ni ile igbe titi di oni yi bayi ni je o pa Baali run kuro ni Israeli sugbon je o ko kuro ninu ese Jeroboam omo Nebati ti o mu Israeli se eyi ni ni awon egboro malu wura ti o wa ni Beteli ati eyi ti o wa ni Dani Oluwa si wi fun Jehu pe nitori ti iwo ti se rere ni sise eyi ti o to le oju mi ti o si ti se si ile Ahabu gege bi gbogbo eyi ti o wa le okan mi awon omo re iran kerin yo joko lori ite Israeli sugbon Jehu ko se akiyesi lati ma fi gbogbo okan re rin ninu ofin Oluwa Olorun Israeli nitori ti ko ya kuro ninu ese Jeroboam ti o mu Israeli se ile ojo won ni Oluwa bere si ke Israeli kuru Asaeli si kolu won ni gbogbo agbegbe Israeli lati Jordani ni Haila Orun gbogbo ile Gileadi awon eniyan Gadi ati awon eniyan Rubeni ati awon eniyan Manase ati Aroeri ti o wa leti odo Anoni ani Gileadi ati Bashani ati yoku ise Jehu ati gbogbo ohun ti o se ati gbogbo agbara re ako ako won sinu iwe oro ojo awon oba Israeli Jehu si sun pelu awon baba re won si sin ni Samaria Jehoasi omo re si joba ni ipo re ojo ti je ojoba lori Israeli ni Samaria si je odun 28.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe ekeji awon oba ori ikokanla nigba ti Atalaya iya Ahasiah si ri pe omo ohun ku o dide o si pa gbogbo iru omo oba run sugbon Jehosheba omobinrin Joramu oba arabinrin Ahasiah mu Joashi omo Ahasiah o si ji gbe kuro ninu awon omo oba ti a pa won si pa mo ninu iyewu kuro lodo Atalaya ohun ati alagbato re ti a ko si fi pa a si pa mo pelu re ni ile Oluwa le odun mefa Atalaya si joba lori ile naa le odun keje Jehoada si ranse o si mu awon olori lori oro orun pelu awon balogun ati awon oluso o si mu won wa si odo re sinu ile Oluwa o si ba won da majemu o si mu won bura ni ile Oluwa o si fi omo oba han won o si pase fun won wipe eyi ni nkan ti eyin o se idameta yin tin wole le ojo isimi yo se olutoju iso ile oba idameta yo si wa ni enu ona suri idameta yo si wa li enu ona leyin eso be ni eyin o toju iso ile na lati da abobo ati idaji gbogbo eyin tin jade lo li ojo isimi ani awon ni yo toju iso ile oluwa hi obaka eyin o si pa agbo yi obaka olukuluku pelu ohun ija re li owo re eni ti o ba si wo aarin egbe ogun na ki a pa ki eyin ti o si wa pelu oba bi o tin jade lo tabi bi o tin bo wa ile awon olori ororun se gege bi gbogbo eyi ti jiwada alufa pa ni ase olukuluku won si mu awon okunrin tire ti ba wole wa li ojo isimi pelu awon ti ba jade lo li ojo isimi won si wa si odo jiwada alufa alufa na si fi oko ati asa dafidi oba ti o wa ni ile oluwa fun awon olori ororun awon eso si duro olukuluku pelu ohun ija re lowo re yi oba ka lati igun otun ile oluwa titi de igun osi ile oluwa ni ha pepe ati ile oluwa o si mu omo oba na jade wa o si fi adede lori o si fun ni iwe ere won si fi ijoba won si fi ororo yan won si patewo won won si wipe ki oba ki o pe nigbati atalaya gbo ariwo awon eso ati ti awon eniyan o to awon eniyan na wa ninu ile oluwa nigbati o si wo kiyesi oba duro ni ibuduro na gege bi ise won ati awon balogun ati awon afunpe duro lodo oba gbogbo eniyan ile na si yo won si fun ipe atalaya si fa aso re ya o si kigbe pe ote ote sugbon jiwada alufa pase fun awon olori ororun ati awon olori ogun o si wi fun won pe e mu jade lati inu ile aarin egbe ogun eni ti o ba si to leyin ni ki e fi idapa nitori ti alufa na ti wi pe ki a ma se pa ninu ile oluwa won si gbe owo le won si gba ona ti awon esin gba wo ile oba nibe ni a si pa jiwada si da majemu laarin oluwa ati oba ati awon eniyan pe ki won ki o ma se eniyan oluwa ati laarin oba pelu awon eniyan gbogbo eniyan ile na si lo sinu ile bale won si wo olule awon pepe re ati awon ere re ni won fo tutu patapata won si pa matani alufa bale ni waju pepe na alufa na si yan awon olori si ile oluwa won si mu awon olori ororun ati awon olori ogun ati awon eso ati gbogbo eniyan ile na won si mu oba sokale lati ile oluwa wa won si gba oju enu ona isowo ile oba o si joko lori ite awon oba gbogbo awon eniyan ile na si yo ilu na si toro won si fi dapa atalaya li eti ile oba eni odun meje ni Jehoashi nigba ti o bere si ijoba
3: bi abari ani ti o ni ibere ninu eko ti a sese ko tan ki a fi han nipa gbegbe owo wa soke arabirin ti o wa ni gbongan nla
4: ejo sa nibi ti a ka ninu iwe Rome ori kejila ese ikokanla o so fun wa wi pe ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan ejo sa ibi e ma ni igbona okan yen ni mo fe beere ibeere fun pe bawo ni a se le ni igbona okan se nipa ti ara ni ati nipa temi ati bawo ni a se le ni igbona okan
3: se onigbagbo ni eyin funra yin
4: beni sa
3: iru igbona okan wo ni o ye ki onigbagbo ni se le so fun wa
4: igbona okan si ise olorun ati lati le gbadura fun ise kristeni
3: ase popo Rome ori kejila ese ikokanla ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e ma se olowa ohun ti Paul apostle sọ fún wa ni wípé kí a ní ìtara kò sọ fún wa wípé kí a ní ìgbóná ọkàn nípa ti ara ṣùgbọ́n sọ wípé bí a bá fẹ́ ṣe ohunkóhun fún ọlọ́run wípé ó yẹ kí a fi ìtara hàn pẹ̀lú ìfẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú iná ẹ̀mí tí ó ń jó nínú ọkàn wa láti lè ṣe ìfẹ́ ọlọ́run àti láti lè ṣe iṣẹ́ fún ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí ó là sílẹ̀ fún wa ṣé a gbọ́ nígbà tí olùkọ́ ń kọ́ wa wípé àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọ́n bá fẹ́ dá okòwò sílẹ̀ tàbí ọmọ ilé ẹ̀kọ́ ń lọ sí ilé ẹ̀kọ́ wọ́n máa ń jára mọ́ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wọn kì í ṣe ọ̀lẹ rárá wọ́n máa ń fi gbogbo ohun tó nílò sí yálà nípa ti àkókò yálà nípa ti owó yálà nípa jíjá àwọn nǹkan mìíràn sílẹ̀ ní ìgbésí ayé wọn tí ó lè dí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ tó yẹ kí wọn kí ó ṣe èyí ni Paul apostle ló ń sọ fún wa wípé àwa pàápàá bi a ba fe sise fun olorun tabi a fe se ohun kan ti olorun ti la sile fun wa wo pe iru ohun be o ye ki a se ni akoko ti o wo ni akoko ti o dara eyin ni o nso we ni pe nipa ise sise e ma se se ole e ma ni itara tabi igbona okan e ma sin olowa lati ibere igbesi aye onigbagbo bi a ba fe sin olorun ni tooto o ye ki a jigiri ki a se ohun ti olorun fe ki a se se ama we pe opolopo ni o wa bi a ba soro igbala fun won won ma so fun awe pe won a gbe oro na yewo yo si gba won ni opolopo osu tabi odun ki won ki o to le tele jesu sugbon bi a ba wo awon apere ti a ri ninu bibeli lese kese ti jesu ti pe awon petero johanu jacobo ati awon andero bibeli so fun awe pe lese kese ni won tele jesu christi bi a ba si wo ipe matthew lese kese ti jesu pe matthew lese kese ni o tele jesu christi ati eri ogbeni solo ara tasu nigbati oluwa pade re ni oju ona ti o lo si ile damasco ti o nso fun we pe ohun isoro ni fun paulu tabi fun solo lati tapa si egun ti o so we pe iwo ta ni oluwa ti oluwa si fi ara re han solo lese kese pelu itara pelu igbona okan ni a ri we pe paulu ti gba jesu gege bi olugbala re bi a ba si wo ise awon apostoli pelu ni ori keji ise awon apostoli ni ori keji lati ese iketadinlogoji nigbati won si gbo okan won gbogbe won si so fun petero ati awon apostoli yoko pe ara kini ki awa ki o se petero si we fun won pe eronu pe oda ki a si baptisi olukuluku yin le oruko jesu christi fun idariji ese yin eyin o si gba ebon emi mimo ese ogoji ati oro popo miran li o fi n jeri ti o si n fi gba won ni iyanju owe pe e gba ara yin la lowo iran arekereke yi nitori na awon ti o fi ayo gba oro re a baptisi won li ojo na a si ka iwon egbedogun okan kun won a ri awon eniyan won yi o pe lese kese ti won gbo oro olorun bee ni won fi itara tabi igbona okan gba oro olorun ti won si ronu pada ti won si jowo aye won fun jesu christi eyi ni apere ti a fi lele fun awe pe awa paapaa lese kese ti a gbo oro olorun a ko gbodo fi akoko igbala tabi idariji wa dola ki a ma so we pe bi o ba di ojo miran bi akoko ba wa fun wa a o gbadura a o ronu pada a o wa oju olorun bee naa ni bi a ti n gbo nipa atunse gbogbo awon nkan wonyi je ojuse ti a ni se yala si olorun yala si ara wa yala si awon aladugbo wa tabi si awon ti o je omo ijo awon ti o je eniyan olorun bi ti wa o sese a ni atunse lati se ti emi olorun ti o n toka si fun wa ti o si n kan nipa fun awe pe o ye ki a gbe igbese yi tabi ki a gbe igbese eni bi eni ti o mo olorun a ri awon elomiran we pe won ma fi akoko falẹ a ma so we pe emi n fe sugbon o se alera fun ara we pe nigba ti mo ba goke agba awon onigbagbo ju bee lo boya ti n ba ni iriri tabi iriri miran o sese fun mi tabi yio sese fun mi lati gboran si olorun lenu sugbon ohun ti a n so fun wa ni wipe lese kese ti a ti gbo oro olorun ti o n so fun wa wipe atunse wa ni ona wa lati se ni iru igba bee ni a lati fi itara tabi igbona okan si oluwa ki a si so fun olorun wipe gege bi o ba ti fun wa ni ore ofe a o gboran si lenu tabi o n so fun wa nipa isori mimo a ti mo wipe bi eniyan ba ni igbala o ni idariji ese o ni alaafia olorun ni okan re a ko oruko re si iwe iye lorun eyi ko mo nipa wipe a ti ni igbala nisisiyi nitori bee ko si omiran ta ni lati se oro olorun so fun wa wipe a ni lati tesiwaju wipe iriri onigbagbo miran wa ti a n pe ni isodi mimo isodi mimo yi ni yio mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ni yio mu koro ni yio fa ti o patapata ti ailera ti o wa ninu okan wa ti ko je ki a le ma sare si nkan ti n se ti olorun tabi ki a le gbe igbesi aye wa mimo lati inu emi wa wa nigbati a ba ni isori mo gbogbo nkan won yi ni olorun yo mu koro lese kese ti a ti gbo wi pe nkan kan ku fun wa gege bi iriri onigbagbo awon elomiran o ma fi dola o ma so wi pe boya ni ojo miran boya ni odun ti o nbo sugbon.